0: income ang mga pribadong tulunghan.
1: Mo sayo na siya para dali ra daghang miskwila butang pugo og education.
0: Ang pinakadaghan nga kurso dire kay criminology mag education.
1: Criminology.
0: Ade, sayo na kay na sa city government mumugna gingunana nga kurso kay kun libre man. Gusto kang padaghan na igisudyante, libre man.
1: Pero ang problema man go din ha. Samantalang magtukod gag susama na ibutang talang criminology. Na isa kalibong tagapagadian meskwila sa imong kolehiyo nga gitukod sa gobyerno.
0: Libre.
1: Libre isa kalibo sa ato pa kato mga kolehiyo nga naa din sa sentro makuhaan to sila isa kalibo laliman ka ibutang talang isa kalibo ibahin-bahino na nila pilabok na ay kurso nga criminology ibutang talang tulo ko buk bahino na may na lang to 300 kapi nila
0: ibutang na to 300 ang mawala sa ila ha. So dako po na ay kay
1: dako
0: ang miscellaneous biya o kining
1: ikaswildo na na
0: dako na kaya siguro maabot na o mga 300,000 butang na na to
1: ang kada semesteron kay
0: pilang semester
1: nabayra ang gamay ng 10 mil mga 20
0: butang na to 20 times mo ng 300 pila naman na
1: 15 ang dako
0: 15 ang dako lugi ang eskwilahan
1: stiling yun maayo so ang himo ni Mayor Sammy ko na ay libre nga edukasyon ng city government kanang kurso nga wala dito sa mga
0: uban.
1: Pribado bahala na kun sangat tungat tumusoon ang pribado basta kay nakauna ang city government
0: una yun ang LGU mga higala una karon so wala na himong kompetensya natabangan pa mga higala ang pribado kay lalahi magkurso o ganahan ka diha wala man na diyang eskwilahan na so dito ka atong eskwilahan na
1: nya gawas nga makatabang may ang kanang mga pribado nga ay musuon ta dito sa kuno city government kay daghan dai mong eskwela ining kurso ha tukod po sila di okay na kayo kay nakaon naman
0: wala say nakanindot
1: wala man pud na ingon si Miro Sammy ko na kurso din he so ayaw magsuon ha
0: wala man wala man mangyagala
1: partner good partner na nang tao asa siya
0: kay ang partner man gud mangyagala wala ginay og negosyo way kompetensya ay amigo na pero may mga higala tinabangay
1: marag big brother og little brother
0: una nga kinahanglan gyud nga naa ang mga pribadong negosyante sama ining Gaisano City Mall nga musugod na ni og construct mga higala dali ra kayong oras ato din padayonon og mga adlaw dugma mga higala samantak na og samang istasyon kini nyo igalas kahanginan
1: kini sa Elmer Bagets Pagano
0: kini sa Obserix Rabotay nagkasalamat sa pagpaminaw umayang adlaw ka na itong tanan
2: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon daghang salamat Radyo
3: Magbating pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyo
4: ng Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Rock, rock, radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kretso, sumayo panglawas!
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumayong panglawas!
0: Secret 2, sumayong panglawas!
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, Daklit, Daklit, Balita, Balita.
3: Kabagting o kabukada, maayong buntag, ganinyong tanan na niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Atol sa 2026 State of the Nation Address, konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gihangyo ang Kongresong hatagan og prioridad ang pag-aprobar o pag-amyendar sa unom kaimportanteng mga balaod. Nakip nini ang National Building Code, Progress Bill, General Tax Amnesty, Sariling Kuryente Act, pag-amyendar sa EPIRA, tangtangon ng Systems Laws og VAT, nagipabayad sa mga konsumidor og ang Ecological Solid Waste Management Act, aron mapalambo ang modernong pagdumalas basura pinagi sa waste to energy o guban pang teknolohiya. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting by D9, Chiril Uniot Lirazan. Nagang salamat ang maing buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.

0: Radio Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako.
7: Wow.
8: Tong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 99.9 FM. Are you
1: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
4: Kabagdik balikada, anihan ang BBC Daklit Balita alas 10. Dakpan sa motoridad ang usa ka negosyante nga nagpangidaron og 60 anyos human nga nakalapas sa anti-fencing law of 1979 kung Presidential Decree Number 1612. Dakpan kini sa Purok 2, barangay kagawasan ni Mataling. Ang dinakpan na pag-aw sa warrant of arrest pinagi sa Municipal Circuit Trial Court 9 ni Mataling Zamboanga del Sur pinitsahan og July 27, 2026. Ngayon ay bail bond girekomendar nga mabalor sa 30,000 pesos sa bugti siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dimataling Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
5: Radyo, Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, ania na BBC Daklit Balita alas 11. Yatag pagpaklaro ni Zamboanga del Sur Provincial Agriculturista Dante Lauay na limitado lamang sa 30 kilos nga bugas matag bulan ang mahimong ma-avail sa matag benepisyaryo sa 20 pesos nga rice program sa Food Terminal Incorporated uban sa Provincial Government of Zamboanga del Sur. Matod pa sa opisyal nga gitakda ang mga limitasyon aron masiguro nga mas daghang kwalipikadong benepisyaryo ang makabenepisyo sa subsidiya nga bugas. Idugang panilaw ay nga ang 30 kilos nga bugas mahimong mapalit sa tulok higayon. Tungod gigitugutan lamang ang matag benepisyaryo nga makapalit og tag 10 kilos nga bugas kada transaksyon sa lunsod sa kabulan. Pinaagi sa 20 pesos nga rice program ang mga kwalipikadong benepisyaryo mahimong makapalit og bugas sa kantidad nga 20 pesos kada kilo ubos sa gikatakdang kondisyon o proseso sa program. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting de Sheriff Flores sa FEMA. Yubuntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun niya hawa. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan na ko siya sa ospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Igi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan. Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yeah! Ay, naghulat na po din sila, oh. Ay, naala po si Lady Antonia, mga kaudyaka, ha?
7: Nakakaloka.
6: Nakakaloka talaga. Oh, samahan niyo naman po ako. Nandito lang ako. Nandyan lang kayo. Ay, Lady Antonia, na po din sa programang Hudyakas Kahanginan. Shout out, diyaka ninyong tanan. Unsa may gibuhat ninyo. Ayaw lang ninyong undangin, mga kaudyaka, ha? Kay... Pwede naman ko ninyo himuon o background sa inyuhang mga tagsa-tagsang buluhaton diha. Oh, sa ito ang mga kaubanan diha nga nagdigamo na sa ilang pamahaw, paniudto, panihapon. Kundili kay nag-scheduling na sa silang pagkaon. Pasalamat mo, scheduling sa inyong pagkaon. Kay ang uban diha mga kaudyaka, mamahaw, paniudto, dili, manihapon na po kaon. Kundi snack na lang dayon. Oh, tungod sa kapitos karon mga kaudyaka. Oh, sa may inyong alternatibong gibuhat sa kapitos sa panahon karon mga kaudyaka, i-share po na ninyo kay wato na to. Ah, lingaw-lingaw lang utaan yung programa ang kaudyaka sa kahanginan. Shoutouts tanan mga hanginon diha. Sabi na tong vulcanizing siap nga di kakawadag hangin. Sa to ang mga kamulo na og biyahe gikan papa gikan sa ilahang gitrabahuan. Or sa to ang mga sa to ang mga nanay mga tatay diha. Shout out ya kaninyo ha. Og shout out po. Sa to ang mga na diha. Ang always gapaminaw sa tong programa. Wala ko kabalo mga kaudya kag unsay rason nga matag takna. O matag programa nako, gasunod yun mo. Pero dako kayong pasalamat. Labi na yun nga natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga makaabag po sa tuang pangadlaw-adlaw nga pinanglanon. Mga vitamina, mga minerals, kikinahanlan sa itong lawas. Ako nang i-mention unya taod-taod ha. Unya, pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time o po, Jaka. Naman tayo numero ha. I-text ninyo ang 0997... 765-9923. Oh, kanang inyong mga lingaw diha mga kaudyaka nga mga joke i-send na sa tong programa kay para ato ning mabasa kay para makashare pon mo sa mga taong sigig mugot. Oh, na may mga tawo nga sigig mugot karon. Oh, manaay kwarta o walay kwarta magbugota. San unsa na lang bugot ra gyapon. Mabita nang ingon nga Antonia, unsa may talent ni mo, Antonia? Aside sa gayaw-yaw? Ha? Kung talent aside sa gayaw-yaw? Kanunay mo duka? Ako, bito, Antonia, nalagi ko yung nailhan. Talent sa mong silingan. Anong, unsa may talent sa iyong silingan? Unsa may talent sa iyong silingan, ante? Sa, laliman mo, Antonia? Oh, nay talent ang mong silingan. Maglon og lima kabuok, sabay-sabay.
8: What's the way to?
6: Grabe nga talent ba, maglon og lima kabuok. Nay inadlaw, nay siniman na, nay kinsina, nay binulan. O, upat raman. Inadlaw, kinsina, siniman na, binulan. Unsa may kalima ni mong gilon, grabe po na. Naapoy... Juan Antonia, katapusan. Ah, kininsina o katapusan nalang, grabe ba? sabay-sabay. Ah, lingaw-lingaw lali ato programa. Di na malingaw, pwede raman mo mo potlo ninyo pag paminaw kay di taman mo mapugos. Mubalik na po, Lady Antonia.

Gayon! Gayon! Natin mga produkto sa... sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Nga dako kay tabang para sa atuang tanan ha. Naatay bagong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Hala ka diha. Agoy muraganahan galing kuan ni mga kaudyaka para tinaw jud atong pananaw. Para sa itong mga nanay, mga tatay diha nga nang halap na mga pananaw. Para sa mga tatay ug nanay, mga tiyoy, mga tiyay, mga manay, mga manong, base na halap na inyong mga mata. Oy, sulayin ninyo mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Alaka! Bagong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ito bitang mga langlabo na ang paningin. Sulayin ninyo ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kining gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ay, nakakaluka pag hindi kayo gumamit nito. Ay, nindot kining Nature's Gift Purple Corn Coffee. Okay, aside sa sakto ra gyud kayo ni og presyo para sa inyo ha. O laliman mo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee tag 35 per sachet, pero grabe na kayo mga benepisyo ang inyong inyong maangkon ani mga kaudyaka. Nagukoy ko digo diri kay di man ina ko mamemorize kung unsay mga benepisyo pod. Sa to makaigsuunan nga way ganang mukaon sa buntag ba. Aside sa digin mo mamahaw kay gischedule na ninyo inyong pagkaon. Kaniyo, pwede kay ning alternatibo ning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa. Nindot, lami. Healthy. Kape bitaw nga healthy mo gusto. Lami mga kape nga magpalpitate na noon ka. Lami mga kape, mga kaudyaka nga perme ka mura gilakag sa imong mga ipangutangan. Dabog-dabog ang imuhang dughan. Isi-kisi imong kinailanman. Ngano man na? Okay, na may mga kape nga makapalpitate bangun sa itong dughan. Unya, makakos og stress na noon kay mura kag pirmi nga kakulbaan. Pero kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? O the best kini kay pwede ni ikapulis pamahaw. Protektado ang lawas bisan wa pa ka nakapamahaw. Taas bago ni siya antioxidants mga kaudyaka o maprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga free radical. Makasuporta pag inis atong kasing-kasing atay kidney og nerves. Inana kanindot ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee gikan gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa ni mapalit anton niya? Namoy mga kuan diha duol nga mga parmasya diha. Pangutana mo available na ba diha? Shoutout po sa mga naa karon diha labi na gyud sa ato mga nag-text sa atong programa karon. Antonia Tinahod Balanga Madam. Sa man iyang kuan be? Shoutout ya kanimo ha kita man ni. Si Heart. Oy, naday tay particular capsule tanawa nang utana na statay unsa kay itong gakalipong bitaw ko tunya dugay ko na ni giantos tunya. Dugay ko na ni giantos tunya kanang gaunahon maguna kong uban. Unahon ako ang pamilya kaysa sa akong kaugalingon. Kaya okay naman ko, maka-adjust mo ko sa akong kaugalingon. Hoy, pero di na mao, ha? Karabi taong sige na lang ni mo unahon ang ubang tao kay nagpakamartir ka. Di po na maayo, mga kaudyaka. Kagai, ugigayon ang imong kaugalingon. Nga, kanang kwan po, wala ka nag-anto sa balatian ngayong imong gilumloom. Nga naman, sa ni manggod, unahon sa nako sila. Kung unahon ni mo pirme ang imong pamilya, unahon ni mo pirme ang imong gigugma, o panahon nga magsakit ka, unsao na lang man kung gusto ni mo sila unahon. Iba mo ng tagal, itong pagtagad, natay gitawag Verticure Capsule. Pero ang tuson man na ninyo ang inyong paglipong-lipong. Kaning Verticure Capsule, makatabang sa pagpaayos imong balanse. Kaya basing huwag ka na balanse ba, once bitaw di ka mabalanse, namura kag bike nga wailigid ang likod. Mura kag sandal nga ang isa way tikod. Alaka diha. Uy, di maayo na mga kaudyaka. Pag Verticure Capsule, okay, labi na ning mga idaran, no? Nga kusog yung kay manginabuhi. Bisan in taon, kaya nabuhi on sa anak. Mulakaw giyod. Okay, magpasaan giyod siya mga baligya. Kunya, unsao na lang man nanay. Kung muabot ang time nanay tatay nga kalit lang makalipong dias dalan.
Antonia, 5 pesos na lang gani akong kwarta ko. Hiton pag itas badjaw. Hoy, dili man. Hoy, nabiya gitawag nga katubitang kuan mga kaudyaka. Katong lo ba antay mindi kasilo? O, mindi kasilo ba to? Katong katubitang kuan mga kaudyaka? O, kanang unsay tawag ana? Antay mindi kasilo. O, ngay, magbawal ka og muhatag og limos labi na gyud sa kuan? Diyas kadalana? O, munang basta gani na imo kuhit sa imo. Unya pangayuan ka og o kaugali kwarta nimo. Sa Antonia, muhatag na lang kuto niya mauna akong kwarta kay basing vlogger ba? Basi ikontenta ba? Antonia, grabe gina akong baklay sa dalan. Bisan asa ko nga dalan nga baklay, may na lang kuhiton kong vlogger. Unya mangayo-ngayo, mamunay uso karon. Nahurot na lang man akong kwarta, huwag mo gimihata. Nanaunsa na. Di ba na mao? Oh, kaning vertical capsule ha? Oh, produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation, makatabang sa pagpaayos, balanse, pagpakunod, kahilo. Oh, inana kanindot mga kaudyaka at mga produkto. Mubitan ng the best kining gitawag ng Nature's Gift Marketing Corporation ng mga produkto. Shoutout Jory Drosso, yung naman ni April Joy Bacolod. Mangutana, unta akong asa magpalit ang tambal sa mata. Ay, nara! Nangutana man sila about tambal sa mata. But before Anna, isgutan nato ning usa ka produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation para sa inyong mata. Mag-joke sa takadali, mga kaudyaka, ha? Para na po i-breaker ani atong programa. Bakay lain, may sigira tagyaw-yaw, ani pagkauman, huwag mo katawa. Antonia, shout out! Oh, unsay tambal sa mata? Oh, muna siya gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ako nang i-mention karong taod-taod mga kaudyaka, ha? Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule.

0: John G sa Zamboanga del Sur. Usa ka adlaw ni Ana, mga kahodiakang mga hanginon. Duha kuno ka man nagkumpare, mga kahodiaka. Si Kuan, si Uka og si Kotoy. Ingon pang Uka.
1: Hoy!
2: Oy, pre Kotoy! Buat ko sa siyudad, musakay tagbarko ta. Ato tag siyudad? Ato tag siyudad, be, magsakay tag barko? Ha? Ah, sige pre, maay pre, sakay ta pre. Pero Brad, dali sa Brad, sabot ta Brad. Di ta magpailad dito Brad ha, kaya nagkar na makikapangilad sa barko dito, sakay tag barko Brad ha, di ta magpailad Brad. Ay. Lagi pre, okay pre, di ta pailad pre. Unya mo tong ang duha ni ato nas pantalan. Ingon in taong uka. Pre. Magkuhan sa ta pre, mag-inom sa tagtuba kay dugay pa manimularga pre. Inom tagtuba pre. Okay ra pre. Ah, okay, sige, inom tagtuba. Pre, basta atong sabot, pre, di gid ta magpailad diri sa pantalan, pre, ha, magsakay ta ba? Musakayay na rabatag barko karong taw-tawd, di gid ta pailad, pre, ha, kay ako excited kay kumusakay o barko, pre, pero naman ko'y nag-ingon sa ako, pre, nga di gid kuno ta magpailad diri sa pantalan, daghan kay mangilaray diri, pre. Munang mag-inom taning tuba, pre, kay para di gid ta mailad, pre, ha? Ha? Alagay, maugyan. Samtang nag-inom silang tuba, mga kaudyakan, tatakgid silang una-una nga di lagi magpailad kay mo'y ingonil sa ila. Namulos lag inom, hapit na nila ma hurot ang tuba, mga kaudyakan. Nanawag ang guard sa ila. Ingon ang guard,
3: Hoy! Shhh! Hoy!
0: Kamulos lag inom sa tuba.
2: Basta pre ha, sabot ha pre, mong pailad ka pre, nawag itay dating ani pre, dito magpaklaro ng taga-bukit, tas tumoy pre. Abi palang, taga-syudad sila magpailad ta.
3: Ay, lagay pre, di ganoy.
0: Nanawaga ng guard.
2: Hoy! Hoy, kamong duha ba, doon di mamuga paminaw di ha? Saka na mo dinis barko kay mularga na. Hoy, saka na mo diri ba? Di ba kapanakay man mo? Saka na mo dinis barko kay mularga na ni!
0: Ga-aksyon, naglarga ang barko. Ni Lingi in Towns, Uka, Ingons Uka.
2: Eses! Ay, kung binuang ni guard! Mangilad pag yun ka guard, ay binuang guard!
3: Tubag pos ko to'y,
2: ha, di minimum mabinuangan!
3: Pagkatawton, nilarga pa bitong barko.
2: Hoy! Ay, mabibiyahe!
0: Tanawag, itawag na bitaw mo. Samu ka ba ning duha nga? Sige, sabot na di paila, di tanaw, di natuuhan apil ang guard nga niingon nga mularga ng barko.
2: Hoy! Ingnang mularga ng barko! Ay sus, mangilad pag yun ka guard, ay may kilara guard, abi lugar kay tagabukin, may dito stumoy. Mangilad pag yun kang mularga, eh taka.
0: Nilarga pa bitaw.
3: Oy guard, ay may biyahe guard, yan naman yung nilarga ng barko.
0: Muhana na sigurong guard.
2: Pikat ninyo, labon di mo kapatuo.
0: Ay pa mo palabi mga abi ninyo, walay mailad kung way magpailad. Pero di po nang inana nga ilad mga kaudyaka. Oy, ibutang pus lugar na inyong una-una nga di ba? Ay, kaning Vertigure capsule sa mga nagutana, 18 pesos per capsule para sa naibertigo mga kaigalaan, ha? O, siyempre po, mga kaudyaka, o, naaday tay gitawag nga Memo Smart Syrup. Muna siya akong ganahan para sa inyong mga bata, bitaw. Pabasa-basa na sila sa inyong inyong balay. Ay, nasigipad gadget. Uy, kaya ka ng gadget. Dagan, yung kaya matunan ng mga bata nga di mao, eh. Oh, dili tanan na. Pero nagi mga butang, mga bata pa, kabalo na ang mga... mga lauay ng mga butang. Tungod kay hayaan lang nato ng ipagunit og cellphone kay para makarelax kunuhay ta. Pero ang mga bata ba?
1: Nakaloka.
0: Baka tuon nagpamalikas.
1: Nakaloka.
0: Oo, oh, baka tuon na og mga kanabito mga dautang binuhatan. Kaya nagtuo sila, imbis unta kita mga ginikanan ang maghatag og guan sa mga bata, o giya, editor na itong nudod ang cellphone silang dagway. O, oh, munang ipamemo smart syrup. Oh, kaya ang Memo Smart Syrup, usa ni siya ka brain supplement para sa mga batang makatabang pagpaligon sa memorya. Oh, kaya para ma-memorize nila unsa manggaling ang gitudlo ninyo. O niya, preparation is ilang mga anak, sa ilang mga anak, sa ilahang klase sa inyong mga anak. Oh, anak nito siya di ay. Grabe kaigang Antonia, asa day ko nagkulang. Grabe kaigang aka nagkulang. Kulang kag kaligo, aman di ay. Kabalo ka ba nga kulang kag kaligo? Ay, kani Memo Smart Syrup para sa batang uptake o bright of future. Produktos Nature's Gift Marketing Corporation ni mga kaigalaan. Salamat you guys Nature's Gift Marketing Corporation nga nakaunaw na sila nga tagaan o gigayon. Ang kaning kanibitong usaka kanabitong mainom sa bata ba nga makahatag bitaw o mental alertness. Oh, di ba? Okay, muna na akong giingon. O, mo reflect gyud sa ginikanan kung unsa manggaling ang kapasidad sa usa ka bata. Kung ang imong bata talented, ma-appreciate gyud na, apil ka ginikanan. Kani bitaw nga Memo Smart Syrup? O, adto mo sa mga parmasya nga inyong dool. Kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, o, ma-avail ni sa tanang parmasya. Pero, depende sa availability ha. Kaya basi mo ingon na po mo, Antonia, waman lagi, kapataka, butbuot, buka. Pangutana po mo. O, pangutana mo sa mga parmasya. Pero, akong i-mention sa inyo niya ang kanang hotline po. Namay hotline na to. Kaning hotline, pwede ka ninyo teksan. O, pwede ka ninyo teksan mga kaudyaka kung mangutana mo sa inyong lugar. O, kabahin sa Nature's Gift. Okay, naaman niyo. O, kaning numero, bitaw nato nga 0917-177-4630. O, pangutana mo ani, hotline ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, bagon mo ani, mga kaudyaka. Antonia, available diri sa among lugar to niya. O, ay Antonia. O, ipangutana lang ninyo ani nga numero, 0917-177-4630.

pinamungahan, purok sambag, Cebu. Jerry Garcia, Aljun ng Bukatkad. Randy Santesa, shoutout ya kaninyo, ingon man, maayong nga. Shoutout ya kanimo, Lady Antonia Podiaka, lang kung mamasita, Papa Justin Lalipga, nga kanunay, kapaminaw si Muha. Unya, napagintay usa ka produkto, kaning gitawag nga Nerveflex Capsule. Kani po Nerveflex Capsule, oh, para bitaw sa inyo mga kabukugan, di ha? Oh, basi marupok na ka ba? Apil imong kabukugan, oh. Apil ka marupok, mga kaudiaka, ay. Oh, Nerveflex Capsule na siya, papaligons, nerves, ugats, lawas. Okay, na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga naimurang kapanusok sa atuang pamanit. Unya, kanabitaw ang mga hawi, pero may atuang mga kabukugan. Labi na yun particular, ang atuang kanabitaw ang pagkontrol nato sa atuang lihok. Oh, ang Nerveflex Capsule, pagpaligon sa nerves, ugat sa atuang lawas. Ang nakanindot, kinasya, essential vitamin B1, B6, ug B12. Makatabang proprietary sa pagbintin sa himsog o paglihok sa atong mga ugat. Oh, inana kanindot atong mga produkto, mga kaudyaka. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naas inyong mga lugar. Anyways, mubalik ras Lady Antonia, mga kaudyaka, ha? Kiay na!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha? Abukid sa kulian?
3: O kato ganing anang amor na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisyo.
2: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga ihayo.
2: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat ko, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga marina. Ay, magrapag yung doatang mga guloy yun.
2: Ah.
3: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguwang naman kayo, ha? Ah. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanalim mo lang?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
3: Ay, kung anak ko, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Ay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, nitong October, naglaboratory ako sa isang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Kagharaong tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabukada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alauna. Nakadawat na ang 500 ka mga parent beneficiaries sa Tara Basa Program, sa Kachaturing Program sa DSWD sa Lapitan City. Nakadawat na ang 500 ka mga parent beneficiaries sa Tara Basa Tutoring Program sa Dapitan City sa ilang 4,700 nga allowance matag usa human sa 20 ka adlaw nga session. Ang programa sa DSWD nagtumong sa pagpalambo sa kahibalos pagbasa sa mga bata samtang gisuportahan usab ang importante nga papel sa mga ginikanan sa ilang pagkat-on. Inyong nabati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagding Baydin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Wala namang tinatanaw. Ha? Tulala na inala, Frank. Kanang malayo ang tingin, walang tinatanaw. Tulala na. Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Juander Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan, kanang manutsuhot ang kabugnaw, kahalang niya, lami kas pamati, Juander Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Juander Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Juander Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juander products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Hang! Juander Herbal Oil. Paminawa, oh, dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juander Herbal Oil.
1: Ako, ma'am, si Carmelita Manzano sa Cavinte, Usami City. Nagpasalamat lang ko sa Juander Herbal Oil tungod sa dibate na ko sa akong lawas ba nga. Sakit akong tiyan, tapos nagdali-dali ko og init og tubig. Dayon, akong gipatuluan sa Juander Herbal Oil. Diya-diya, nawala rin ang sakit sa akong tiyan mo lang. Nagpasalamat ko kong dako sa Ginoo nga. Amo ang iyang gigamit nga mahimong instrumento na makatabang sa mga sakit sa mga katawan.
0: Unana kanindot ang produktong Juander Herbal Oil. Kaniya kani po ato ang produktong Juander Animal Vita. No, katong mga suway gamit aniya. Oh, kani Juander Animal Vita mauning vitamins inyo mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Kani atong gamiton ni produktong Juander Animal Vita, ha? Oh, mauni gamiton nato para nga baboy bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga gigunod lami kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamiton ang Juander Animal Vita. Oh, paminawa, oh, na itestimonya, nagamit ni sa produktong Juander Animal Vita.
2: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwa, mura nagkanding.
0: Mm-hmm.
2: Oh, din, kanang, nangalukot na gid iyang balay po, balay na gid siya tanaw, namong ginanda na nagkanding.
0: Mm-hmm.
2: Din, di, sulay na mo, Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ha, bak, apak, tulo ka pa,
0: mm-hmm,
2: nakita na siya akong alidyo nga ka nang gano'n na siya mo, inur, o kao na siya tarong, then, hindi ko ala yung balibon.
3: Ni Hamis na?
2: Oo, then, inur, kipas na siya mo, inum, mukao na siya tarong. Karon, kaya nagid siya, nati, baka nagid siya tanahon.
3: Baka nagid, dugay na ka nagamitan ng Animal Vita, ma'am?
2: Oo, dugay na kuya, kay, bisag among, kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
0: Mm-hmm.
2: Sa muluya, ang gamitan na mo, kuya, niya, ang iapong nati, amo na siyang gigamitan, ginintin na mo karon kay inagid siya, murag kanding, baka nagid siya, dako niya namang pasalamat.
3: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
2: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Otong Juander Animal Vita, mm-hmm, na kanang Juander Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naiproblema silang kidney. Oh, guys, ano na, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Juander Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Juander Banaba Plus.
3: Sige, ma'am, ihatag sa atong kumplitong pangalan o address?
1: Ako, Tinid Verducilio, pagabuntis ba akong, edad kong 65, niya, na hingalaman ko ba, nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kuan bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako'y sisba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, ba na ba plus, ay na'y kuan ng mga sis, kuan sa bukol, sa tutoy, anak, sanay na ako, mga buntag o gabi, akong inom, then wala, mana nang ko na nakahurot kong duwa ka istab.
3: Nawala ang?
1: Ang akong dugo. Ito nabipay ko de. Ito magod magsakit akong tiyan ba? Ano na kung nagawa na po dron. Na nakainom ko ng Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Juander Banaba Plus. Karay ko akong habi di ini sa Bizuangan likod sa Buangga del Sur. Salamat sa pagbasa ako pamilya sa Malanga sa Buangga Sibugay sa Abira Family. Kanin siya family og Bangkeo Family. Thank you again sa pagbasa ko yan. O yan, aminaw ginipirmi ni mo si Disa Daini sa Kaloknayan, Lugait, Misamis Oriental. Karera ko sa mga igagaw si Michael, ang kapagaray si J.R. Audihi from Malu, Siato Negros Oriental. Salamat. Kuya, hasta makapalit og bitron drop sa Kuruan, Marvin Biraw, Daini, taga Kuruan, Binaloy, Zamboanga City. Aray ko akong silingan si Vilma Rusia. Aminaw karon, greet ko sa akong mga anak nilang Rosel, Justin, ug John from Ames diri sa Grima Village. Karen ako akong mga anak si Anian ug Inday, sa Ringan aminaw si Binji Dennis sa Pulomulok. Aray ko sa Kalugmanan, Manolo Fortits, Mayantaw Family, Villara Family. Kumbana nga always naminaw sa imong program, nagpagaray si Juna diri sa Kibuda, Kibangay, Lantapan. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton niya yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kayo naka Bitron Drops. Kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
3: Pinsay, nakagamit sa Vitron Drops.
4: Ay, so ako ang apo manggod.
3: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
4: Ako ang anak, damang gud ba po yun doon dere. Kunya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan na mong Vitron.
3: Vitron Drops?
4: Oo. Kunya, karon, upat na siya kabulan.
3: Okay.
4: Oo, gayon, dako kayo kwan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa duha kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na yun nga kwan ba, dahil na yung naghagwa niya, dahil murag, naanay siya yung istorya nga, di po takasabot.
3: May istorya niya siya, pero di takasabot.
4: Di gina to, masabtan.
3: So dali na kayo sa gatoon.
4: Oh, dahil purimuyag po, ang bata, himsugi kayo po, nga gigamitan na mo, kwan.
3: Vitron Drops.
4: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamayang kebalog itang bata ba?
3: Okay. So, mora na yung gigamit sa iya ha?
4: Oo, mawagin. At takaroon, maulang iya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
3: Pangalan na to?
4: Si Joseph Tumaroy. April sa Buangay, Sibugay.
3: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak, kaduha ka tuig, tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo'y maayo kay imong anak, anak, ganahan ka nga muskwila, bright ba bright? Bright sa eskwilahan, o niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalanggan, di ba, Minaw?
5: Ay, ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Pagayon di oro, nakasuway ako aning Vitron Syrup para pa inom na ko sa kong apo o kaluwi sa Ginoo, nalambok, tiga na ang iyang pagkaon.
3: Pilay edad sa imong apo?
5: 7 years old, sir.
3: 7 years old, okay.
5: Unya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron Syrup, tiga na ang iyang pagkaon o ganiya, kaluwi sa Ginoo, nalambok na tayo kong apo. Kuwani siya, ako sa siyang paimnon daan sa Vitron Syrup, ayan ako sa pakanon. Kaya ko anam ni sa grido na. Di pa kay ginagaw, kay niwang lagi.
3: O niya?
5: Pagpainom na ko na sa Vitron Syrup, na uyan niya kung apo kalis Ginoo.
0: Ngunana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpaminaw. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog ug tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
6: Kanay man kung Vitron Tablet, akong gisisingan kay di man jud ko katulog. Unya, namalit ko, bali unong kasabitas. Unya, akong gitumar. Pagka igo mo nahurot ang lima, maayo, nakatulog naman ko.
3: Sa una, ang imong katulog, putol-putol?
6: O, putol-putol mga guwan. Isa ka oras, doha ka oras lang ako ang tultog.
3: Unya karon?
6: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko, Vitron Tablet, nakatumar naman ko. Maayo, yung tayo, system, trobid, yung tabita. Ba?
3: Salamat kayo sa ato ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
6: Si Dodds Luna Kalibay ni.
3: Taga?
6: Taga Don Marcelino Davao Occidental.
0: Ingunana kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamin. Shoutout ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald o Patrolman Romil. Nagpa-shoutout Makiril. Garay ko sa mga Abang Family, Jamito Corpus and Pasitis Family. Salamat sa pagbasa kuya si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Miss Samis Oriental. Pa-shoutout po kuya Carlos from Sumagang Family. Pagaray kuya sa Daniel Family, Apostol Family, Danlag Family o Graboy, gikang Junior Guadalquivir sa Malanga, Sibugay. Kuya, mangutana unta ko unsay maayong itambal sa pasmo sa kusog si Grace Deni kuya Carlos. Pagaray kuya sa Kumbana, si Atan Tulido gikan kay Jinjin Binyabon. Idol, pagaray ko ako mga igsoon ug mga silingan, nagpagaray si Agnes. Taga Sibutad sa Buanga del Norte. Kuya Carl, palagi kaming nagpaminaw diri sa dato sa Widi. Magay nanaw. Paki-shout out mo kay Jimmy Mindahaw, my wife, si Ari Sindangan sa Buanga del Norte. Garay ko ako bilang asawa si Alma Sipida, anak nga si Annalyn Sipida Dias Kugman, Cagayan de Oro. Nagpagaray iyang bana nga si Dante Sipida. Salamat. Ay mo kalimot ha kay naman tayo produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee man god, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biyan ng mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Nang gididaan kag pangapi, balhin na. At doon ka sa Wonder Herbal Coffee kay dilipod maghapdos imong kutu-kutu anak. Nindot na ka ng atong Wonder Herbal Coffee. Ngayon, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa almoranas. Kanang almoranas, daghan po ng mga ga-problema anak eh. No? Kanang almoranas, unya muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na sorry ha, kay wa man po taan ng sakita god. No? Kaloy sa Ginoo, wala ata na o tanangandoy anak, no? Pero kung naa ka ng almoranas, mugamit ka o Wonder Hemo Aid. Maunang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Hemo Aid. Maunang gamiton ni mga produkto. Kay nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga Hemo Aid. Nindot na, mainang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Hemo Aid. Pangitag doktor nga, maoy mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga, di pa kay grabe nga almoranas ba? Gamitin na og Wonder Hemo Aid. Ha? Maunay makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasakan ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Wonder Cardio Care. Pag-inom, Wonder Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano magunagod? Una yung pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Wonder C Plus. Garay ko tanang worker sa Ribisco, labi na ni Kuya Arnold Bundisto. Mainit og sa guard na mo nga si Kuya Tuti og si Baroy. Garay Lin Pitogo sa Purok Orchids, Barinaot, San Roque, Iligan City. Kuya Carl, sa Tumbles, tao nga patulon na among guwi produkto sa RSB para ng patol. Paliwag ang tubag, Kuya Carl, kayo mo pala makatabang utang iskwalin, pero ano man tayo stakson? Pag-aray ko akong mamag, papa, akong lula, nagpag-aray si John Mark Pairat Disipulo. Pag-aray na ako akong asawa, si Nali. Pag-aray iyang bana, si Alan Tagab. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shout out lang Papa Kuya Carl, user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggid. Garay ko ni Marimar nga busy sa iyang mga anak Sheila di ay sa Plaridel. God bless you. Minaw na po mi sa imong programa di sa Barangay Tuburan. Pagaray na ikod rin sa mga Kaipang family. Di sa Tuburan, usa akong crush kasi Jinky Mata from Dudong. Garay ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy, Silis, Bermudis kag Marcelino family dere sa Purok Selva, Tibao, Mlang, always kid gapamati sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa kuya si Rick Rick Marcelino dere. Ato ni nga tagag pagtaga ni entry sa balak nga pinadani Gerald Paxial. Tagatayak si Ato Negros Oriental. Ang title siyang balak naguluhan tinta sa nabugtong kasing-kasing. Kining tayaong lansang sa biniyaang lawak naggapo sa guba nga kwadro sa atong kagahapon. Sa kalugnganan sa mga nangatapos nga panumpa karon gitipigan na lang sa abog sa katuigan. Ang mamingaw nga nino sa kagabion inahinay misunod sa akong masulubong lakang sa kangitngit. aron lang ipabati ang hait nga tunok sa kasing-kasing nawad-an na sa iyang mabulokong langit. Hinay-hinay nga natunaw ang tulo sa kandila dungan sa pagdugo sa akong mga mata nga way hunong. Tabiduyog sa hilom nga paghilak sa unod sa dughan nga kalit nang nimong gibiyaan sa way igong rason. Ang mapahitas ong aso ni ini misaka sa kawanangan misuwat sa panganod sa imong pamilyar nga ngahan. Nahimong hait nga talinggab nga milusot og mituslok nining kalag nga nabilanggo sa kaminga og kagool nga gipahamtang. Sa akong atubangan, ang salamin nagpakita sa naong sa usa ka masulubong estranghero nga naglatagaw. Nang lisik ang iyang mga mata og nagdugo ang pahiyom tungod sa mapait nga kapakyasan og pagbiya nga way kalinaw. Imo nga gikitkit og ikawat ang tinuod nga kahayag nining akong naginusarang naong sa unahan. Gibilin kining buang nga nino nga nagsigig

0: Sana ako! Alang to, kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Doon ako! Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya o diwa, mag-uban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita, alas dos. Suportado sa Department of Agriculture, PRDP, ang gihimo nga Provincial Commodity Investment Plan 2026-2031 aron mapalambo ang sektor sa agrikultura o pangisdaan sa lalawigan. Nalakip sa plano ang 15 ka-prioridad nga commodities, lakip ang humay, mais, kape, kakao, lubi, guma, abaka, kahayupan o mga produkto sa aquaculture nga magsilbing giya sa umaabot nga mga proyekto o pamuhunan alang sa kaayuhan sa mga mag-uuma o mangingisda. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita, alas dos. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat o maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: Radyo Magbating. Sa aming napakagwapong sir. Araw-araw nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedure para masigurong pantay-pantay ang tsansang manalo ng lahat ng lotto players. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Pilipinas, sisimulan na natin ang karambola ng mga numero. Kayahan naman, hawakan na ang lucky tickets at tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Magbangting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman ko mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin na iyahaya. Maglawag yung ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nang Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas na, nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ako dyan ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyan ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5-7.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako

0: ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: Radyo Magbating. BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
2: Kabagting o kabalkada sa anayang BBC Taglit Balita alas 3. Gipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address 2026 ang kapin 500,000 nga mga balay nga natukod o napunduhan na sa gobyerno. Lakip ang kapin 100,000 nga dugang housing units nga natuman sulod lamang sa usa ka tuig ilawom sa gipalapad nga 4PH program. Matod pa sa Pangulo, padayon ang pagpaningkamot sa administrasyon sa paghatag og luwas og maayong puloy-anan alang sa mas daghang pamilyang Pilipino. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini sa Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat og maayong adlaw.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Magbating.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo! Ridley.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio.
8: Mio, okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po nung aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitasyon at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Bagbag Ping Ping.

0: Radio Magbanting. Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Gabag di Gabalkada, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Dakpan sa mga otoridad ang usa 40 anyos nga negosyante human nga nakalapas sa anti-fencing law of 1979 kung presidential decree number 1612 sa gipahigayon nga manhunt operation na particularmente sa Purok Ono, Barangay Kagawasan ni Matali. Ang dinakpan na pag-asaan kinig warrant of arrest pinagi sa Municipal Circuit Trial Court di Matali sa Buang del Sur nga pinisahan og July 27, 2026 nga dunay bail bond girekomendar nga valor sa 30,000 pesos sa bugti siyang temporary kagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dimataling Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka bato kaniya. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Decisyente Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Radio Bagting.

0: 98.8. Ping, ping.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitos kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Hello, Lotto Philippines! Humanda na sa isa pang round ng swerte, saya at panalo ngayong Happy Tuesday, July 28, 2026. Very easy lang maglaro at manalo sa mga PCSO games. Sa halagang 10 pesos sa ating digit games at sa 25 pesos naman para sa ating jackpot bearing games. May chance kang manalo ng libo-libong papremyo at maging susunod na Lotto Milyonaryo. At ang mas exciting pa sa bawat Lotto ticket na bili ninyo, bahagi po ang binayad ninyo ay napupunta sa charity fund. Kaya habang kayo ay naglalaro, nakakatulong din kayo sa ating mga kababayang nangangailangan. Kaya Lotto players, ihanda na ang mga lucky tickets at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook.

0: to the Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. For reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 23. And the second number is 5. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw. We have 23 and 5 in exact order. Three numbers naman ang susunod na magpapapremyo. Pero bago yan, narito po muna ang isang pampag-good vibes mula sa PCSO. Panoorin natin ito.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR-Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: The 3D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo by the Rambolito System Play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. Friendly reminder to all our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. For the second number, we have 2. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 3, 2, and 4 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. 106.7
2: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw, welcome sa ato ang kasika sa panglawas. Mayong adlaw ka na itong tanan, ilabi na sa katong mga kaisunan na ito karon nga maayo ang kahimsog sa lawas. Inautuntahan nga magpabiling himsog ang lawas, magbaton o kanang ginatawag na itong healthy living. Maglikay sa mga mamantikaon o mga pagkaong proseso, magkaon sa mga green leafy vegetables o dili pag kalimtan nga dapat natay mga food supplement nga makatabang sa itong lawas. Ang SED Marketing at dunay tulo ka mga kapsula nga mamahimo na itong pilian depende sa itong mga balatian. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, maayo kini alang sa katong mga diabetic patients. Katong mga kaisunan na itong adunay mga bugon-bugon sa lawas, katong mga adunay mayoma, adunay problema sa ilahang mga matris, no, sasama sa PCOS, con polycystic ovarian syndrome. Dakog ikatabang ang ato ang SED Panyawan mga capsules, no. Sa mga kaisunan nato nga dunay mga problema po sama sa pag-angkon og taas nga presyon sa dugo, adunay taas nga problema sa kolesterol sa lawas, adunay kitay pagtabang yapon na ang ato ang SED Panyawan with garlic, usa ka nindot nga napamatud ang makatabang sa ato ang mga kalawasan, no, ilabi na ang garlic, mga higala, iso na pamatudlan kini siya nga adunay mga pagtabang gayud, no, sa atoang mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kini pagbatok sa mga mantika sa lawas, nga lang ginatawag na itong mga cholesterol, no, bad cholesterol. Dakong ikatabang ang atoang said panyawan with garlic. Alang usab sa katong mga kaigsuna na ito nga adunay problema po sa ginatawag na ito nga kaning problema sa kidney, problema sa ito ang gallbladder. Aduna kitay said Kogon Herbal Capsule. Nindot kayo nga klaseng pagtabang sa itong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ang makahatag ng mga kayuhan, no? Ilabi na yun kay kani adunay Kogon. Ang Kogon manggod mga higala iso. Nindot kayo siya nga makatabang sa ito ang mga kalawasan. Ilabi na gayud ang pag-angkon sa kaning pag-alim sa mga problema nato sa atong mga kalawasan. Iwanay kanunay ang mga produktong herbal higala isuon sa said marketing ang mga makatabang sa ato ang kahimsog mga produktong herbal nga napamatudan. Bueno, karong adlaw mga higala isuon, pag-isgutan nato ang kanunay nga naghahatod ka nato sa acid reflux, no? Kaning ginatawag nato nga maong gina-atake kita kanunay sa kaning acid reflux or kaning pagbalik na to sa ato ang ginhawaan tungod niini nga mga problema. Una niini kaning mga pagkaon nga mga fried or kaning ginatawag na itong mamantikaon nga mga pagkaon or kaning giprito, no? Gumikan kay delikado kayo ang fats niini or kaning ginatawag na itong cholesterol. Kaning mga pagkaon nga taba, kanang daghang taba, no? Mga chicharon, mga pagkaon nga susama sa humba, mga inana. Usap po na siya sa makahatag na ito og acid reflux. Gumikan kay ginapahinay sa ato ang mga gikaon ang pagtunaw o pagpaluag sa ato ang spinster. Munang musaka nga ito sa ato ang ginhawaan ang ato ang acid. Kani pong mahiligon sa mga pagkaon sa mga spicy foods, no? Delikado po kayo kining makahatag o kining ginatawag na itong acid reflux. O kaning mga pagkaon po ng mga tomato-based, no? Susama sa kaning ginatawag na ito mga pasta, no? Spaghetti, macaroni. Basta na ay tomatoes or kaning ginatawag na ito ng mga kamatis, makahatag po na siyang pagtaas sa content sa acid na ito sa tungtian. Pati pa rin ganyan mga chocolates o mga kape o tsaa, no? Usapod niya sa mga makahatag na itong pagsaka sa atong acid reflux or pag-reaction sa atong lawas nga musaka ang atong acid sa tiyan. Timanin kanunay mga igala ison kung panagdita acid reflux ang problema, doon na kita said panyawan plus mangustin. Ang mangustin na pamatudaan mga igala ison nga makatabang sa pagbatok sa pagdaghan sa atong acid sa lawas. Inubanan pa sa panyawan, mas maayo kayo ang digestion nga mahitabo sa atong mga kalawasan. Timanin kanunay igsoon, likayan ng acid reflux pag said panyawan plus.

0: Sad Celebrity Kajak Soap o Sad Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Sad Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Sed Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Sed Marketing Products.
4: Diabetic po ko. Unsahay ka, nagtusok-tusokon akong mga lawas, masigasa. Mga plus lang ko, ana. Mawala ramang po ng mga binhod. Mga makarilak. Mag-haplas ko gabi eh. Inigbatan ako. Hayahay kaya kung paminaw sa akong lawas. Kung mapaakan po lamok, maura po na akong ihaplas. Unya. So mag-haplas ko, di man po kadool ang mga lamok. Di man sila man doon. Sa mga naminaw karon, naka-experience ko na the best jud ang Sed Liniment o ang Pangyawan Coffee. Jocelyn Oroman, Bangkeruhan, Davao City, 49.
0: Sed Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Sed Marketing Products.
5: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple na kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buutan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong atingwa nga misangpot sa lawng nga kahiubos.
9: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurga. Spinner, Aldwin Nacurga. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just a

Gabi na. Mingaw na ang palipot sa bay. Pero hangtod ka rin na. Wapagin ko duka. Magtagkot na sab ko o sigarilyo.

0: Pila nakastig sa sigarilyo ang ako na horot. Pero hangtod karon, huwag pati ko ba tiya ulo ka? Sugat sa mong panagsulti ni Yaya kaganina. Kanun ay nagbalik-balik sa kunang-una ang iyang kisulti. Animal. Sa maybot pa sa putani. Nga nidot na ko ang iyang kisulti.
1: Kapila naman niya kastik, imog na orat!
0: Oh. Nagbata pa dahil siya.
1: Labing siguro. Ganina ka pa din nina.
0: Ganina na ibawang ka.
1: Ay, sa pag-abi na kusputahan sa kukwarto, niabot ang baho sa sigarilyo, no? Labing siguro. Dili lang kay ikaw ang nagtabako. Ganina pa ka nagpunay pabuhot at sigarilyo ni mana.
0: Gusto ko magduka.
1: Nya, kana dahil pagtabako ang makaduka ni mo? Nga nangyongon man yan, nagimog tinanawa na ako.
0: Hatagi ko nung kuugrasor na aron tuho ang takas imong kitambag na ako.
1: Agon sa matpasabot ni mo, gimog sulti na ako.
0: Ano may katawa mong ka?
1: Ay, mga na magseryoso ka sa imog ipangutana na ako.
0: Ansa?
1: Sakad! Karan pa ko makakita. Ngayon anak ka nga nangutanan ako ay. Seryoso ka ayo ang dateng ba? Ay, siya lang ganito ito yung mga ipangutanan din na.
0: Matod ko, hatagi ko grason nga angayan kang tuhoan ako sa imong gisulti na ako kaganina. May mo bag dili ko ni mo katawaan? Tubag ako sa akong pangutana. Hatagi ko o grason.
2: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tung lawas, sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon, hayan nga ang atong kidney, maguba. Ug kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys, pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa SET Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba ug panyawan herb, napamatud-ang makatabang ug dako sa atong kidneys. SET Kogon Herbal Capsule, basta Kogon, lawas. Bus Kogon, a quality product of SED Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika. SED Health Report. Health Report.
3: Nadigyas ko ba na slide ko while nang labag? Dahil lang akong kukuha sinalangkat good siya parting sa kita dahil singa kurug-kurug ko. Within 2 days wala di ko kauna-una nga nada ikwisen. Sumuto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga nga perting yung pagkasakita as in. Dahil pagkaugma sir as in believe it or not na wala na ang kasakit. I am DJ Molly Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
4: Mayong adlaw ati Pris! Oh, wow.
5: Maya adlaw sad, Gilyan.
4: Nakakapi na ka, ha?
5: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
4: Ako sad, Ati Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang sad panyawan ko pa may ex-sweet mangustin. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang na ako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imong lawas kun mo inom kaini. Mahumad yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang sad panyawan ko pa mix ang imong imo. Nun. Ang kape nga tinuod yun nga mula ba na to? Dili ka ba tiog kaluya kung makainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix? Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban?
5: Mawakin ang akong gigamit sa dulyat. Mawag yun ang akong kaluya o kakapoy kung ang SED Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
4: Tumpak at ipres! SED Panyawan Coffee Mix ginama sa SED Marketing Incorporated.
5: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang SED Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
1: Wala ko magkatuo nga mauni akong mabati ni mo dahil na kaya no nahasol ka sa akong kitambag ganina.
0: Medyo
1: tinood ka.
0: Sige na, tubagan ako.
1: Simple.
0: Ansa?
1: Wala naman kinahanglan nga makaagi ka og daghang kasinatian. Ang importante nga nakasabot og nakakita sa akto. nakakita ka sa aktong nakasabot ka. Kana lang. Ogko ni Dulotman sa imo gunauna ang ako gisulte. Kana tungod kay sakto ang ako gisulte nimo. Oh. Wala ko magato. Nga mao na akong mabati nimo karan. Wala ko magdaom. Nga bisag ingon lang kaani. Nakadulot gyud ay sa imo gunauna ang ako gisulte. Og maulang ni akong ipanigoran nimo. Sakto ang ako gitambag o kung buhaton lang na nimo. Aw! Doon na to'y maagresulta nimo na rin na.
6: Unsa?
1: Undangin! Nakanayin mo panigarilyo ay. Walag yung kay! Makuha nga maayo ni Ana. Og kung makatulog ka, og magduka na ka, katulog, sulod nila sa mong kwarto, ops, mulupad na ko. Okay.

milagroman. Sa'yo siyang nanawag na ako. Sukad. Karoon pa ko magandawat sa iyang tawag nga ingon arang orasa. Saan kay tuyo? Gusto ko na siyang makikita na ako. Nga na magha. Sa ako na bang nasabot, murag seryoso siya siyang sinultihan. Marampun noon ko og gikuyawan. Wara ba masulti og unsay ang tuyo nga makikita na ako? Nga na magha.

0: Oy, niya man lagi ka. Wag kay drive.
1: Di malas.
0: Di malas? Ay. Nga naman.
1: Nagubang sa kinan. O, ipaayo pas mekaniko.
0: O niya, bugat lagi kayo na yung naong. Di pa kaana makapahuway kag drive rong adlaw.
1: O niya nga kong pangurta. Lisod ba yung makapalta tag drive? Di ko na hanan na.
0: Sige na lang good, panagsarabitaw na. Pahuway sa panagsaba.
1: Ay.
0: Pahuway uy.
1: Sa iba no? Makahunaw na ko nga. Mangita na baga ko lain trabaho, no?
0: So, masang trabaho, ah. Naday kay laing nahibawaan nga trabaho. Drive raman.
1: Ah, di ba? Bota ko ipasabot ba? Kung unsa ka kung mangita ko laing kadrivan.
0: Asa man sad?
1: Ang mangita. Nahibawaan mo ko ba nga dagsan rong nangita? Tingali, di pa yung unani kahasol. Kayog, mag-drive good ka, jeep. Say, di kalikayan nga makakita kag lali sa line driver. Kay di magina kalikayan nga mag-ilog sa pasahero. Sumayo tingali nga mo-drive ko nga di na yung unani ba?
0: Adto ka sa layo.
1: Aw, depende lang.
0: Nya ako.
1: Ha? Unsa ikaw?
0: Malayo na ka.
1: Di mo sa kumuadto sa laing lugar. Di rin ramang gihapon.
0: Pero lahi ra ko duol ka.
1: Kay, niyarabi daw gihapon ko. Ayaw bagod na.
0: Basta uy, lahi. Kung anhi ra ka mo drive sa jeep.
1: Murag mabag-o lang na si Munaw.
0: Ay, basta. Di ko ganahan.
1: Ano sa?

Oh, nara. Nara siya sa atubang. Dili sa makamatikod na ako kay bago kining sakyanan nga akong gisakyan. Oh, biganit bi. Kuha ko ni akong kamera. Oh, nara. Yun na. May gikasulti siyang lalaki. Na, nabantang na siya. Kuha na ko siyang litrato. Kini. Dili ka maayong pagkakuha, da. Kuha na ko siyang balik, bi. Ako pang punan ni Oh. Ni pa. Daghano na kong kuha. Mayo kay milihok siya. Magkakuha ko ng daga-anggol ni apa. Oh.

0: Ayan mo at tulang ako, naka-space to Shane. Mas nakak lang muna ako. Di lang kayo ako mag-surang-surang chronic pagkat kay Masig May. Naikan ko atong kanakon ako. Stop na, stop. Oh, malaban ako, malaban ako. Ayun na, balik ko sa agi. Time pariwood. Kanang sakyan na nilot kayo ng parking sa atbang sa pwestong Shane. Kutsam na siya niya. Di kina ko maklaro na. Eto yung speakers ni. Hindi na ako makita. Kay sa lipod siya ng traffic sign. Tuyok pikas dari dyan ko! Diba ko, hindi na ako maklaro yung himo dahi. Tunay kamera nga magawas sa bintana. Snatson ko ba kani? Ayun na, kung ako ba sa'yo? Kuhaan yung picture si Shane dahi. Si Shane yun yung tumong sa yung kamera dahi. Nga no ka? Na, may aksyon gawas ang iyang oo. O, ang oo siya sa bintana at sakinan. Uy! Kamay yung kuha ng tawhana? Nakamay yung ko niya!
1: Nga nung epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing. Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayos sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-sed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpayin ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikretso sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisikini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa

0: sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Oras, alasais imedia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapila.

0: pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee anytime of the day for a
1: healthy layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating paladudunan. Atid sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at syempre pa ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na yan 0969-226-9623 ay ating po naman numero mga kaibigan.

si Kuya Boy Bunawan ang inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patutuo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969 226 9623.

tumawag na po mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga programa 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kalusugan po.
0: Yes, oh, yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Taga Handa Mall.
0: Francisco. Okay. Taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagna Mall. Hagna.
0: Hagna Bohol.
1: Oh.
0: Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala po.
0: Hindi pa. Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo? Tatay Francisco, may iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala.
0: Ano po yun?
1: Blood pressure.
0: Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay. Tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Pero kuya, maintenance.
0: May maintenance. Okay po. Tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ituloy-tuloy niyo po yung pagiinom po ng pagiinom po ng inyo po namang maintenance dahil ano po 'yon, kailangan niyo po 'yon na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pagiinom po ng ating rice coffee po 'yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po, kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Opo. Okay. Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh, salamat.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Okay.
0: Okay po. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, RISE. Tandaan niyo po 'yon para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat. Balitaan niyo po ko, Tatay Francisco, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay. Salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, Tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan.

Atin dyan, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa. Tawag po, 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po.
1: Ay, ito, maganda ng buti ko.
0: Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Wala na po dyan yung karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagdita na ako dyan.
0: Nakakita ano na po kayo?
1: Ano kulay na yan? Ano kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: Yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Ah, kulay dilaw.
0: Oh, gintong dilaw po, tatay. Gintong dilaw.
1: Gintong dilaw.
0: Apo, tapos, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin, tatay, kapag tayo po ay... umiinom ng ating po namang okay ang maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papaano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po. At kapag kayo po ay nakainom na, tatay, ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan. Okay. Ano po ba yung ano po ba yung... Yes, ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Opo, ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo ano nang siguro sa trabaho lang medyo nananakit yung mga likod.
0: Nananakit yung likod, opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Driver po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Ah, driver. Opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kung araw-araw po nating iinumin.
1: Umaga lang. Umaga taka hapon.
0: Opo, umaga. Mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sa shay sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi wala naman po itong side effect. Wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Dinigay okay po. Mamaya po may time ako. Okay, bukas.
0: Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ha. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa pharmacy na Fortuna.
0: Opo, dyan po. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Balikan niyo.
0: Saan po?
1: Liganes.
0: Iloilo. Diyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Liganes, Estancia. Ha?
1: Liganes po, sir. Liganes.
0: Liganes, diyan po sa WVCS Pharmacy, tsaka sa Farmacia Fortuna.
1: WAS?
0: WVCS.
1: Pharmacy man ha,
0: sir. Opo, pharmacy din po yan. Actually po, halos po lahat ng mga butika dyan sa Leganes, meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Supportahan na lang po ako, bibili, sir.
0: Sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo dun sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika. If ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir.
0: Thank you. Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Tuloy-tuloy, sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi mo namang numero.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Suriol Urita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabong, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, support na po ako. Mag-birthday ako sa October. 85 na ako.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, tatlong beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay naya mo, tula akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yon, binibigyan ako, nagbibili ako ng isang bag. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay di ko salamat. Diyan ako
0: binili. Tama po.
1: Dito, kapit bahay ko.
0: Opo. Oh, Nanay, ano po yung mga... mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi, di ba ako makatulog. Yung pag nag-inom ako, mga yan, hanggang alas 3 gising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking bayawang at tuhod.
0: Opo. Okay na po yung pakiramdam nyo sa tuhod po ninyo?
1: Okay na rin po.
0: Very good po. Very good po yan. At ngayon po, Nanay, bukod po sa inyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang naman isa dito sa bahay eh.
0: Ah, mag-isa lang po kayo?
1: Mag-isa lang
0: ako. Oo. Okay po. Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung mga apo ko'y malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Siya. Yung anak kong asawa niya ay patay na rin. Ay, okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero Nanay, wala po ba kayong ibang mga iniindang aramdaman? Wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo? Wala pong ganoon?
1: Yung metonymic lang.
0: Mm-mm. Para saan po yun?
1: Yun ang resita sa akin Dr. Yaso. Opo. Noon. Matagal na.
0: Para daw po yun saan? Para daw po yun saan?
1: Sakit ng tuhod. Sakit ng
0: bayawang. Okay. May phenomic. Okay. Anyway, Nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi...
1: Araw-araw naman
0: ako nag-iisa. Oo nga po. Yun lang po yung yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na, di ba?
1: Doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Naambos baga ng kwan.
0: Okay.
1: Okay po.
0: Sige po, Nanay.
1: Kami, mag-usap
0: mo. Okay, sige po. Anyway, yun po, Nanay. Basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay tatlong basis nga ako mag-inom sa isang araw. Pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, Nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. God bless po. Salamat po, Nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Salamat din. Ingat din kayo.
0: Kaibigan, si Nanay Liling ng Bungabong Oriental Mindoro. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, buhay-buhay po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito. Bilis nga ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung pagganda sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Radio Magbating.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
1: Pot na mingmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch, open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Aderico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Cardio HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
12: Rock, rock, radio, bag, bag, king, king.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bag Bag King King.

0: Radyo Magbating.
1: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Dami kini nga lualo din no? sarap ka! Lami ay!
6: Dami lagi dumelchor pero tamis ka idong eh.
5: Dato o ka magtamis.
6: Kaganina, nag-soft drinks ta. O niya karon, halo-halo ni sab.
5: Uy.
6: Ano ka?
5: Murang kumulipong day.
6: Unsa?
5: Ano ka ni? Pero meron na kong gibati day.
6: Uy, mao ba dong? Mas maayo tingaling magpa-check up kag doktor, uy.
5: Ha?
7: Uy, kataas good.
5: Dok?
6: Nga naman dahi, Dok.
7: 400 ang reading sa imong sugar test.
6: Taas, uy.
7: Diabetic ka, mister. Daghan ka na uglikayan ng mga pagkaon. Ilabi na ang mga tamis.
5: Uy, ang ako mo ng paborito, Dok.
7: Resitahan ti ka. Kinahanglan mag-maintain ka na ang mga tambal aron makontrol na ang imong sugar.
5: Doktor?
6: Imna na kini imong maintenance nga tambal. Pero may lang nini imong malimtanda.
5: Di ka pwede kong inom ang mga tambala dahi. Hasul kayo.
6: Ay, tumano lang good ang gisulti sa doktor ni mo dong lechor. Aron di mo samot ang atong problema.
5: Mura man kung ugway alibyo dahi. Tanawar gud niyo.
6: Uy, may samot ka man lagi sa tiil.
5: Di ko sikro man ni dahi. Kay katol. Unya, nasama na yun. Hangtol nga nagkadako ang saman.
6: Wala, nangito man ang imong panit sa tiil dong. Uga, may humbag ni.
5: Di ko yawan man gani ko ini dahi.
6: Naunsa?
5: Nga maputlan ko og tiil.
6: Ginoo ko. Imna dayon ni.
5: Unsa man ni?
6: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
5: Maayo ka ni day?
6: Nabati ko na sa istasyon sa radyo. Daghan kaayong testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo ana.
5: Mao ba? Muanto ko sa istasyonan nga gipalitan nimo sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
6: Ano man?
5: Magpalit og dugang ining maong kapsula day.
6: Unsa?
5: Tulo ka semana pa lang ganit akong inom sa Paradise Bilabila Plus Herbal Capsule, maayo na nga akong samban sa tiil. Miuka na day. Ugwa na maghubag.
6: Sa Paradise Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
9: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
8: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Paragis.
8: Andi anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Alegre, apan ni alibyo kini, human ni Tomarsha. Sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Mayong adlaw ni mo rin, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, ikaw palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
12: Ang akong ipamati, diabetes ko. Nga taas na. Ni abot og 400. Nga naisamad sa akong tiyong gamay na akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko unsa akong buhaton. Yadto ko sa... Nakadungog mga ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, sipiat, akong yun ang itumar. Kaloy si Ginoo, naulian, ng kuyos, ng samad, naulian, iuga. Kode ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
8: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
13: Malarat, my love. Mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
14: Dili.
13: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
15: RMN Prepa-
4: Action Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanang.
14: Paidigo! No. Banda!
10: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masakang sa tagin mo!
14: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka, paidigaw!
10: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo, dugo!
10: Silan ko.
15: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
13: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
15: Unsa?
13: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
16: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
13: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
16: Jacob.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ito may nga po, may gabi yung bayo po yung kanilang kanatantanan. Niyala sa lang inyong higala sa kangin ng Ray Arellano o Bandil Lloyd Gabiana. Bueno mga higala sa Dilipa, shoutout time. Shoutout diha sa Lutupan, Das Lutupan. Si Chris Algano, no? Alguno. Niya si Carlos Villarino, Puntillas Family, Giraldis Family, o gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, ani, shoutout diha ni Ani Bula, Naing Glean. Persipon Llanusa, Lul Yunusa, si Ana Marie Diaz Rakasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, si Michael Razonable. Okay, what is Chubbs Pinsing, higa ni BSI Banghang sa ilong, ang atong founder o writer-director, si Uji Kumpok Rakasa. Okay, shout out to sab ni Joel Abadiano diha sa San Pedro Uno Basak Pardo Cebu City. Okay, man ni Lucia Buloy diha sa De La Rosa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, unya sa dili pa ang atong kapiloy init na giinit nimo. Ah, ay dali. Ha? Nahurot na diay. Wala na ba tayo supply? Pwede mo kayo gala. Ugmasan. Sunod sa ito, magkakpig. Eh, huwag nahutnan sa kapila. Lami mong kagayaw ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mauna yan mong paborito, guys. Talaga. Okay. Bino, ato mong manumduman. Magkakala nga, pwede yung tamkisa kagahapon nila ni Don Arturo o ginguman ni Maria Picat sa mga batanon pa kini. Kaya mo nga, iyag giluwa si Don Arturo bisan pa man o di siya kamaumulangoy. Unya, nanumpa sila sa usag-usang wa na'y laing mahalon. Sa pag-abot usab ni Lalat ug Bugart sa resort, naghilak in town nga misumbong si Lalat unya si Bugart iyang gisaysay nga nakita gyud niya sa personal si Dante ang pinche Dante. Wow! Kay wa man day kini magbunit. Unya gisaysay sab nila ni Don Arturo bahin sa pagkatao ni Dante ang vigilante kay nasuhito man day kini. Kuro gyud taon ang ita. Dapat ini itlog bugat. Kuro daw itlog ni Bugart kanlok. Unya nila ang pagkagabi eh. Ha? Samtang nagsultis na si Don Arturo o sa atong bida ka si Jigo, may nabati sila ang mga butos pistola. Ingunin ni Tabo, mga ikalan, niya dahil ang sumpa ni Katong Sigilanon, bud-bud o bibingka!

0: Uman lang kumuli. Kay pahimus lang panako ning kanindot ning kapita.
1: Unsa karon? Buto karos pistola.
0: Murag gikan sa gawas ining resort dali.
1: Gusto ka? Tarang!
0: Di ko may mong masayop. Tingo karon di bugat.
1: Maya, unsa day?
0: Ya kanu adat. Magsusi ko.
1: Uban ko ni mo iho jigo.
0: O tadadad.
2: Pero que patay ang sakay sa motoroy! Driver ang sakay, hindi patay!
0: Patay ngayon, patay! Siyempre,
1: hindi mo sakay buhay pa! Patay ngayon,
2: siyempre! Hindi pa kinisip mo! Usay na tabo din eh! Gano'n gano'n? Gano'n gano'n? Marag po siya rin sa inigil ng
1: drugas, hindi nagamotor! Hindi buhay
2: pa!
0: Ikaw ang ipasabot nila bugat!
1: Di man! Drugas sinuot! Tigamitan ka ba sa illegal ng drugas bugat?
3: Buyag tao noy. Tawa sa may akong gamiton para ilok.
0: Bangak sa ilong!
4: Sir, talaga ba? May plak ka na yung gilio. May gibinin na. Bueno, umulo ka. May plak
0: ka. Akong basahol ako.
1: Asa?
0: Dante, ang vigilante!
1: Oo! Unsa!
0: Naokay ang katawan ining dapita.
5: Bugay!
1: Okay, okay.
5: Bugay! Bugay! Unsa nga itabo? Nganong may duha kapatay ko na dito sa gawas? Nganong kini Diego? Daddy Arturo?
0: Si Bugat, ikaw yung makatubag ni mong sa imong pangutana.
5: Bugat? Bugat, nganong kini?
3: Waman, waman.
1: Karoon nga na Saira na. Nga si Dante ang vigilante ang mumumuno. Kamu'y nagpatay ato nila. Magkaingon yung kong gaswerte kaya nga buhi ka pa bugay.
3: Don Arturo!
6: Unsay sunod nga mahitabo.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay natin ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
10: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Tanarawan ko andong, kanilagyan akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
10: Ikapila man mo si Imnon?
11: Siya katulo sa isa kaadlaw.
10: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
11: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan pa sa kong sa kuan oh, diabetic. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
10: Haplas nagagamit ko haplas sa nay.
11: Haplas niya. Haplas sa paragis gamit ko. Susi madagsaan.
10: Tagaasa.
11: Takan aper lima tok.
10: Unsay maingon nato sa atoang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon?
11: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian jud ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang paragis bilabilang herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
12: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyun sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
10: taas din sugar sa mga asawa sa
12: 11.7
10: karon
12: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
10: uning baba,
12: baba na gikan mong kudiha
10: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
12: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
10: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
12: Evangeline Caniete.
10: Simong
12: bana Amado Caniete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Sumpay sa atong sugilanon.
14: Donaturo, yan ang padung ang imong helikopter.
1: Ah, iho, punan lang ko ninyo, ha?
0: Amping dali, Arturo.
1: Amping si Kamori ni Iho Diego. Yun ha, si Ihatakla Asaman.
15: Bye, Daddy!
1: Uy, baya, lain man.
15: Amping, Daddy.
0: Dapat man.

0: Huwag yun magkababay si Takla. Naunhan na ako. Ang langkang tapian ay...
1: Pati ka!
0: Yaw-yaw na sabog numero ay... Musod na ko sa among tent ni Bogart. Bogart? Nagkurok ka? Nga naman ka?
2: Ngayon mo patay na ko.
0: Sige na imong ipanulti.
2: Nalagay gusto mo patay na ko. Tagway ko. Isuksok ko si mga ilok. Isuksok ko si mga lahat.
0: Tagway ko. Bogart!
2: Malawi kilalat. Nabansiyat ko.
0: Unsa?

0: Mergoles, anamos, somos.
1: Lalu, tuna tuno.
0: Wah, banyak. Bakal lului ang situasyon sa itong mga kaisunan din sa norte. Wapay kuryente, wapay tubig, isun kayo.
1: Magyut, buhay kayo.
0: Atog yung iampo sa kanunay, nga makalabang ra ang itong mga kaisunan sa norte. Bangon, Northern Cebu.

0: Asa ka ba, Jigo?
1: Ikaw lang unay matuog din isto yun, ha? Kaya ato kuspikas.
0: Ha? Silang takla?
1: Baya biya ni mo, moram ka G-Kustura. O si Winras Fortune, may kayong tagna.
0: Asa kay mayog? Si Gian, ani na lang uban ako. Kanya ka mo na lang isto. Takla dito sa ilang ten.
1: Sas! Bangag sa ilong!

0: Gian, katuog na. Laom ng gabi eh. Sa'yo para batang mamauli ugma.
1: Wapa mando ka, Gian, at itakla.
0: Unya?
1: At ilang tsaka dito sa tent nila ni Kuya Nonoy. Duwa sa miyong kayungkoy.
0: Nahala, sige. Pero balik pa yada yun, ha? Kung magduka ka na.
1: Oo, ate. Bye-bye.
0: Ito ano si Gian. Matuob na lang ko.
2: Takla.
0: Oh, Diego? Oh, ay! Diego, dali! Oh, yes. Pag-aksak ko!
3: Oh, yes!
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
2: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos.
5: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod nga may tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako main station dili normal din nag-take off atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman na ako main station nag 5 days tapos kusog-kusog na nga akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik nga call sa DBT ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa Paragis pag-inom na ako okay man siya, wala mo kong ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Bitaw sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: 6.2 L. Radio Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, malas 5:02. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02. 106.7
2: Radyo Bagting.

0: ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnuog pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 Radio Bagbagting. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag daw sab ganatong tanan mga kabagting og kabulkada sa ing adlaw nga Miyerkules pitsa 29 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting sa nagkadiang sektor sa Katilingban ining buntaga maing buntag ganatong tanan hinaot nga nasa safe nga kabutang. Og mapasalamaton sa lain na pong gracias kinabuhi bisan pamantuod sa mga pagsuway. Apan padayon gihapon tang nanikay sikay. Dahil sa ngalan, kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Nari pa sa gikan diha sa technical team, sa mga IT, so glakip na usab sa ato ang mga bagting reporters nga motunol sa mga balita o impormasyon. Kami mo ingon og sa kamay buntag ganatong tanan. Naan na kung galing wa mo ka paminaw diha or di ba ka asa mo na dapitang nga gustong maminaw di ba ka sa Facebook o di ba ka sa online kinibitong sa app o di ba ka sa 106.3 Bell FM or sa 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ala sige, pili lang ninyo asa mo dapita makahigayon sa pagpaminaw sa Facebook nata sa Radyo Bagting News o BBC Entertainment. Pero kung nata sa Radyo Bagting app, i-download lamang ka na rin makapaminaw mo sa AM o FM. Pero kung nagaling na mo sa naandan, 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ito maglangay, kabagting o kabulkadas.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga ngayong siren ni Ining Buntaga, sa mga natala, mga kapag labay pipila ka adlaw or oras o higayon mga kabagting o kabulkadas kay angay siren na. Unaon na tong update sa kaimtang salakat sa panahon gumikan kay LPA na si Platan Salbay. Bintaha kami jo layo-layo. Samtang sa Pikasbahin sa Pagadian City, lalaking tigpayuhot o ginadiling droga na dakpan sa Santa Lucia. Dugang pang headlines, gasoline station sa San Miguel, gitulis. Ingon man, presuhan sa Zamboanga City, gi-surprise inspection sa Joint Greyhound Operation, walay kontrabando nga nakumpiska. Dagang pang headlines sa mga balita, 2026 Business Week, og 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference official ng gi-sugdan. Sa dagang pang headlines, mga tag-iya sa mga rice mills ug mga operators gipailalom sa food safety compliance training sa NFA Pagadian. Kapin usa ka milyon nga shabu na sakmit sa Surala, Cotabato, suspect na dakban natol sa routine inspection sa girintahan nga sakyanan. Dugang pang headlines, kapulisan sa Kapatagan, Lanao del Norte adunay pagpaklaro mahitungod sa pagblur sa naong sa mga dinakpan. Magigayaron ka mo diyan makagets o gitang tanan di lang kay Duslanaw. Samtang gikan bridge sa Zamboanga Sibugay, usa sa prioridad ng proyekto sa infrastruktura sigon ni PBBM atol sa zona 2026. Nagampag mga headlines gikan usab sa BBC News Center. Og lakit na usab ang update gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabulkadas. Manang standby. Ako sa bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Panahon na itong kahimtang salakat sa panahon kaya aron nga magiyahan ta sa ito mga lakaw ni Nibuntaga dita mga tigso nga murag mga piso. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zafima.
0: BBC Weather Update.
2: Update sa lakad sa panahon, karong adlaw, gumikan kay dunay usa ka low pressure area ang nasiplatan sa may karagatang bahin sa Rapu-Rapu, Albay o

0: ang mga lugar nga direktang apektado or kiniapektado sa nasangpit nga LPA mao kining Metro Manila, ang Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon ug Marinduque. Ang nasangpit nga makatawhan nga nimuyo sa mga lugar, dakog kahigayunan nga makasnatig pagbundak sa ulan o pagpanalugdog, gumikan sa presensya sa LPA nga mamahimo paghapon kini nga magadalag mga pag-ulan ingon man na pagbaha rather og pagdahili sa yuta. Samtang easterlies usab ang gitudlong hinungdan kung nganong adunay masinatiyang pagbundak sa ulan ang mga katawhan, particularmente ang mga nanimuyo sa Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o pipila ka bahin sa Cagayan Valley. Samtang ang nahibiling bahin sa nasud, ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula. Bisan pa man tuod nga makasinati kita og nindot nga lakat sa panahon o ingman maglagiting nga kainit sa panahon karong adlaw, dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa o di baka makalimot sa panangga sa ulan tungod kay panahon sa hapon. Adunay ni posibilidad nga makasinati kita niini gumikan sa presensya usab ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod dili mulong tarudugay ang ato masinatian na diri sa Zamboanga Peninsula. Apan wala kini nagpasabot nga angay na nga magkumpiyansa ang mga katawhan tungod kay posible usab nga kon ugali nga bundak og kusog kini mulungtad og usa ka oras og ingon man makahatag pagyapon kini og mga pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian city karong adlaw pitsa 29 sa buwan sa Hulyo 2026 alas 5:45 karong buntag, 1.9 meter ang giladmons tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12:26 ang takna sa udto, 0.0 meter ang giladmons tubig. Subling mo taob pagkaalas sa 6:29 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang giladmons tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5:38 karong buntag, samtang musalo pagkaalas 6:07 sa gabi. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Grad siya Bagting.
1: 106.3 Ayan, dagang salamat sa mong update labot sa kahimtang sarakat sa panahon. Kaya mo man ang permiro nato ng sayran mga kabagting o kabalkadas para ang mga nanaminaw o gatong doon na mo'y mga lakaw is makabalo mo sa angay ninyong pagabuhaton. Although di manjud matagna pero kani kay mga pagbanabana man sa pag-asa pero duol-duol regards tinuon. Okay, pag-asa na gud na, no? So adunay mga chances nga sa mga pagpang ulan ba? Pagbundak sa ulan din sa inyong mga lugar o sa kinahanglan sa mga kamo magpabiling maampingon sa inyong kaugalingon. Alas 5:16 ditabok tangan doon sa mga balitang pang negosyo mga kabagting o kabalkadas. Ini ang may kalabtanan sa 2026 Business Week o 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference official ng Gisugdan. So, lagsik na sa mga patigayon mga kabagting o kabalkadas. So diba ka doon ay mga pakulo ng ilang ipahigayon ni Grab ang opportunity ng mga naminaw di hagasang venue paminawa ang kinatibok ang detalye sa mong balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report. Opisyal ng Gisugdan kagahapon Hulyo 28-2026 sa C3 Mall, Pagadian City ang 2026 Business Week Plus lakip ang trade fair and exhibit og 3rd Zamboanga Peninsula Investment Conference nga dunay tema nga Setting the Waves of Transformation in Motion. Usa sa mga highlights sa mong kalihukan ang 3rd Creative and Events Expo nga gipanguluhan sa Pagzeya. Gilauman nga ang mong kalihukan makapalig-on sa negosyo, makadani og dugang pamuhunan og makahatag og mas daghang oportunidad sa mga lokal nga negosyante, investors og creative industries sa Zamboanga Peninsula. Samtang giawag usab ang publiko sa pagbisita sa trade fair and exhibit nga gibuksan sa C3 Mall Pagadian hangtod Agosto 1-2026 aron makapalit sa mga produktong agrikultura og uban pang lokal nga produkto isip suporta sa mga mag-uuma, micro small and medium enterprises kon MSMEs og mga lokal nga negosyante sa region. Leona. Ang kalihukan gipanguluhan sa pagdian Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, uban ang mga stakeholders o uban pang mga partner agencies o mga pribadong sektor. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, Shadow FM o Radio Bagding.
1: 106.0 Radio Bagding. Nansige mga kabagting o kabalkadas, lahagsad mo dito sa my C3 Mall. O gadiin ninyo ang mapahimus na ng uban pang gipang showcase sa mga exhibitors o sa mga negosyante. Aron nga din makakita saan mo dito kung sa'yo ngayon ninyong mauyunan o mapilian mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pang mga balita o impormasyon kay dirita sa mga nakalap usab ng mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Ay kalabutan kinidya sa mga balitang nakalap nini sa Zamboanga Sibugay, gumikan kay ang Gikam Bridge sa Zamboanga Sibugay o sa mga prioridad ng proyekto sa infrastruktura siguro ni PBBM atol sa iyang zona. So, diha pod malaumon ang mga naa sa Zamboanga Sibugay. Ang detalye sa mga balita, pinaagi ni Kimberly Namuwag. BBC
3: Live Report. Atul sa iyong State of the Nation Address Consona 2026, gipasiugda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga pagtukod sa Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay nga kabahin sa mga prioridad nga proyekto sa infrastruktura ubos sa Bagong Pilipinas Agenda. Matud sa Pangulo ang taytayan gilauman nga magpalig-on sa konektibidad, mupasayon sa transportasyon ug maghatag og mas daghang oportunidad sa ekonomiya alang sa mga komunidad sa Zamboanga Peninsula. Sa higayon nga mahuman ang Gikam Bridge maoy permanenteng koneksyon na tali sa mainland Zamboanga Sibugay ug tulo ka isla nga lungsod sa Olotanga, Talusan ug Mabuhay. Pinaagi niini matapos ang dugay ng gilauman nga barge crossing sa libuan ka mga residente sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal of M ug Radio Bagting.
1: Dagan salamat sa mong mga kasayuran gikan kadto ni Bagting 28. Syempre ang makapahimulos kadto magagsigig tabok-tabok mga kabagting og kabalkadas. Labi pa kung ang biyahe kay usara pod kaagian sa buntag og usa kaagian sa gahapon. Di ba ka unsay ilang reschedule? Magdali-dali kinahanglan magdali-dali. Okay, ro lang gid makaapas mga kabagting og kabalkadas. Samtang sabi ka sa bahin ang oras kay alas 5:20 naman ay dali ara kay oras ay. O gadi na to ang sayran usab ang sa di pa mag commercial break ang mga balita usab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdana ni ini mga rice mills mga kabagting og kabalkadas mga rice mills operators og uban pang mga kalihukan. Ito nga tagan o pagtaga na rin ha, mga tag-iya sa mga rice mills o mga operators ipailalam sa food safety compliance training sa NFA pagadian. Siyempre, pagkaon yun na. Paniguruhon yun nga luwas. Kaya nga mo kaon ni Ana, mamahimo usab nga safety. Ang detalye sa report, ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Gipailalom sa duha ka adlaw nga food safety compliance officers training ang mga tag-iya og operators sa nagkalain-laing rice mill sa NFA Tiguma Pagadian City sugod niya tung Hulyo 27 hangtod kagahapon Hulyo 28 2026 tumong sa nasangpit nga aktibidad aron mapalig-on ang ilang kahibalo og kapasidad sa pagpatuman sa food safety standards alang sa luwas og dekalidad nga produksyon sa bugas. Ang pagbansay gipangunahan sa mga resource speakers gikan sa Bureau of Plant Industry kon BPI Plant Product Safety Services Division sa Cagayan de Oro City diin gituki ang Food Safety Act, mga kasamtangang regulasyon o guidelines sa food safety, licensing o registration sa food business operators o food safety compliance officers, lakip na ang internal control system o food safety plan. Atol sa kalihukan na gitukiusab sa Stock Accountable Officer sa NFA Zamboanga del Sur Branch Office ang kabahin sa Good Warehousing Practices o Integrated Pest Management for Post-Harvest System. Tumong sa mga training na mapaligon ang kahibalo sa mga rice mill operators aron masiguro nga luwas, di kalidad o kasaligan ang bugas nga maabot sa matag pamilyang Pilipino. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan, Sabel FM o Gradio Bagding.
1: 106.7 Oras, alas 5.23 na. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako, Sir Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow!
11: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Round 2 to mga kabagting at kabalkadas din sa itong pagpanaguban. Alas 5:28 na. And kini nga itong tulamanon, ang ipanuyuhan o sab kini sa mga kabubuton o ban sa pagpahinomdom sa National Telecommunications Commission on NTC Region 9. Nagpahimang nos publiko may tungod sa nagkadayang insidente sa scam messages o malisyoso ng mga links nga naglapnag pinagi sa text messaging o online platforms. Kung adunay mga mensaheng nga nadawat nga nagpakaron ingnong bangko ahin siya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilad pag-amping ay pagpataka o click sa dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga impormasyon o one-time password aron nga di maintonsis ang tanan. Og paniguruhan nga ma-verify gayud ang tanang mensahe nga inyong madawat. Og kung galing nagduda pagig ka, pwede ninyo nang i-report kadto sa mga service provider o diba ka sa NTC Region 9 naroon nga kini ma-actionan. Ibaw nga ang tao nga mag-susi-susi di ginadali-dali nga malansis ang mga tao nga mapahimus lanon. 5:29 na dinis tong pagpanaguban mga kabataan diha inyo mga kaanakan nanay ug tatay lolog lola basi niya medyo nang apektado na to ang mga kinan-an diha o di ba ka di kita ganahan manglihok-lihok or maybe medyo pagyod usapay maybe niya medyo pagyod medyo kuan na madali ra kay kang malimot o guban pa ay vitron vitamins plus iron kini ang vitamina para sa kinatibuk ang pamilya. Vitron vitamins plus iron vitamina ang pampamilya kay sugod sa 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nagidad og 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kay Vitron vitamins plus iron ginama kini sa RSB training FDA approved ug mapalit kini sa nagkaring butika o pharmacy sa inyong mga lapit. Alas dugang ka sa yuran, you can text or call 0912-179-7351. 106.7 Radio. Ita maglangan sa round 2 sa itong mga balita dini paghihapon sa itong pagpanaguban ng lanog sa Bagtingan. Ang mga natala dini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Din kapin sa 1 milyon nga shabu na sakmit sa Surala, Cotabato, suspect na dakpan atol sa routine inspection sa girintahan nga sakyanan. Ang detalye sa maong balita atong sayran. BBC
3: Live Report. Mukabat sa kapin 1 milyon nga kantidad sa drogang sabu ang nasakmita gikan sa usa ka suspetsadong drug personality ato sa routine inspection sa girintahan nga sakyanan dito sa Surala, South Cotabato niadtong Hulyo 27 tuig 2026. Sumala sa kapulisan nagsugod ang operasyon human mangayo og tabang ang tag-iya sa usa ka lokal nga car rental business tungod kay ang global positioning system kon GPS sa sakyanan nagpakita nga nilayo kini sa rotang gisulti sa nag bang. Sa dihang nauli na ang sakinan, gihimo sa tag-iya ang naandan ng inspeksyon na o giyang nadiskubrihan ang tulo kadagkong pakete sa gidudahang sabo nga gitago sulod sa glove compartment. Tungod sa pagdudang iligal nga droga ang sulod ni ini, iya kining gitaho sa Surala Municipal Police Station. Gisusi sa kapulisan ang mga pakete ug misangpot gilayon sa pagdakop. Siya nag-abang sa sakinan nga giila lamang sa alias Joe, 43 anyos, o residente sa Barangay Edwards at Tibuli South, Cotabato. Gibutyag sa kapulisan nga ang nasakmit ng gidudahang sabo, adunay gibugaton nga 150.18 gramos, o adunay gibanaban ang standard drug price nga 1,021,224. Samtang ang suspesado karon anaa sa kustudiya sa Surala Municipal Police Station, o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act No. 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: At yung mga accomplishments sa mga otoridad sa may kuan gining kulambuga ay kulambugan surala surala mga kabagting o kabalkada sa Cotabato sa pigasbahin sa mga balita o muning pag-usbaw sa mga produktong petrolyo di ay anong laumang presyo o niya gawas ni ini alayon sa nasangpit nga mong report na po gasoline station sa San Miguel nga gitulis. Ang detalye sa balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
12: BBC Live Report.
13: Naglunsad na og manhunt operation ng kapulisan human gitulis ang RSP gas station nga nahimutang sa Purok 5 Barangay Mati San Miguel. Alas 2:46 sa kadlawon nitong Hulyo 28, 2026. Base sa initial nga investigasyon, duha ka wala mailing suspect nga nagsakay og itong mga Bajaj 125 nga motorsiklo. Ang giingong ni Tion og pusil sa duha ka pump attendant og gikawat ang koleksyon sa gasolinahan nga mokabat og 6,000 pesos. Human sa insidente, daling niikya sa mga nasangpit tingon nga to sa Gipo, Sambuanga, Del Sur. Samtang gikataho ang maong insidente sa San Miguel Municipal Police Station. Pasado alas 7 sa buntag sa Hulyo 28, 2026. Daling ang miresponde mga sakop sa San Miguel Municipal Police Station. Og nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation. Og kasamtang ang padayong nangalap mga CCTV footage. Aron mailhan og madakpan ang mga suspetsyado. Giawhag sa Sambuanga Del Sur Police Provincial Office kon ZSPPO ang publiko nga adunay impormasyon nga makatabang sa pag-ila og pagdakop sa mga suspect nga ipahibaludayon kini sa labing duol nga istasyon sa kapulisan o kontakon ang San Miguel Municipal Police Station. Ang kooperasyon sa publiko, dako og kaayuhan aron mahatagan og hustisya ang maong nahitabo og masiguro ang kaluwasan sa tibuok komunidad. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: Mga negosyante, labi pa mga gasoline station, gaban pa nga mga magpapatigayon. Labas maayong ang inyong seguridad diha inyong mahugtan pa. Okay, aron nga diin sa mga ingon-iini nga mga sitwasyon dali usab gilayon nga makaresponde o di baka dali nga mapakgang og malikayan kini mga tawo nga pahimuslanon sa higayon dali mga tumbok sa awtoridad.
14: Radyo Magbating.
1: Diba? Kaya aron nga diin na kompletong mga CCTV sa mga palibot. O doon ay mga bantay sa palibot. O gilayon nga mo kigkutay nga doon sa mga otoridad. Makatawag gilayon nga doon sa mga otoridad. Aron nga dali usab nga maresponde. Dugang pa mga balita o impormasyon din sa itong pagbanaguban. Tabok tangat doon sa mga nakalapusop ni Balting 29. Cheryl Onyot Lirazan kay prisuhan sa Zamboanga City gisurpresa og inspeksyon sa Joint Greyhound Operation. Walay kontrabando nga nakumpiska. Okay, ang detalye sa report ani ini ni Cheryl Onyot Lirazan.
12: BBC Live Report.
2: Walay nakitang illegal nga droga, drug paraphernalia o guban pang kontrabando atol sa kalit nga Greyhound operation nga gipahigayon sa Sambuanga City Jail Male Dormitory kon ZCJMD o Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA kagahapon sa kadlawon Hulyo 28, 2026. Ang operasyon kabahin sa padayon nga kampanya sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP aron mapadayon ang usa ka drug free o luwas nga prisohan. Sumala sa BJMP ang resulta sa inspeksyon napakita sa epektibong pagpatuman sa mga lakang sa seguridad o sa ligon nga koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Gipasalig usab sa ZCJMD nga ipadayon ang regular nga inspeksyon o panagtinabangay sa mga partner agencies aron mapabiling luwas, hapsay o walay illegal nga droga ang pasilidad alang sa rehabilitasyon sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
14: 106.7
1: Alas 5:37 na. Tabog tangat to sa mga impormasyon usab nga nakalap ni Bagting 17 Florence Zafima. Narinis pagay ni Ann City, gumikan kay dunay lalaking tigpayuhot o ginadiling droga na dakpan sa Santa Lucia. Ania ang detalye sa balita.
14: BBC Live Report.
0: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangona sa usa ka individual nga nagpangidaron og 29 anyos nga giila sa pangalan or angga nga Berto human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Adelpha, Barangay Santa Lucia, Pagadian. Ang nasangpit nga dinakpan residente sa Purok Sikatuna, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, og nakuha gikan sa iyang posisyon ang lima kasasyay sa gikatahapang shabu og uban pang drugs paraphernalia. Lakip usab nga nakuha niini sa dugang pang ilahang pagpahigayon og makutong investigasyon or sa ilahang pagkapkap ang lain pang usa ka pakete sa gikatahapang shabu nga sa kinatibuk-an ni kabat sa unom kasasyay. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa pagdansit ila kapsel og nagpaabot usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting decision de Flores of FEMA sa BLFM ug radyo Bagting
1: 5:38 na mga kabagting o gabalkada. So galain pang mga kasayuran nga to ang ipadangat nga na kaninyo. Adin na to sa mga report nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Atong balikan mga kabagting o gabalkada. Gamikan kay adunay kanibitong pagpaklaro ang kapulisan sa Kapatagan, Lano del Norte. May tungod sa pagblur sa naong sa mga dinakpan. Na to ang siren ni ini ang taho ni Kimberly na muwag Bagting 28.
14: BBC Live Report.
3: Gipaklaro sa kapulisan sa Kapatagan, Lanao del Norte, pinaagi sa Facebook post nga ang pag-blur o pagtabon sa nawong sa usa ka tawo nga nadakpan sa kapulisan na kabahin sa pagtuman sa balaod o pagpanalipod sa katungod sa matag individual. Sumala sa kapulisan bisan pa man nga ang usa ka tawo nadakpan o naaresto, dili pa kini automatikong nagpasabot nga siya sad-an ubos sa prinsipyo sa presumption of innocence. Giisip ang usa ka tawo nga inosente hangtod nga mapamatud-an ang iyang sala, pinaagi sa ustong proseso sa korte. Gipasabot usab nga ang pag-blur sa nawong gihimo aron mapanaliptan ang dignidad o katungod sa usa ka tawo. Mali kaya nang wala pay basihan nga paghukom sa publiko o masiguro ang pagsunod sa due process o sa mga pulisiya sa pagdumala sa impormasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: Matoy klaro nga pagpadayag dili lamang tus mga katawhan diha sa may Lanao area pan sa kinatibuk-an sa Zamboanga Peninsula. Ano sa mga rason nga nung mag-blur o panagway? Nga masuko ang mag-comment kaya nga nung i-blur pa na. Muna na si pamatuod o muna siya explanation. Nga nung i-blur o mga kabagting o kabalkadas kay what if napaga na rito? What if diligid ito siya? Mga usahon na lang. Naulawan ang kinatibok ang bahin sa iyang pamilya o lahir ba kulinitan rabadayon kung unsay mga nakitaan o pagali na hingpit ang gihimo nga investigasyon o diin na muna'y mga rason nga nung nga doon mga pag-blur mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:40 naman di ay kamudiha basi guwapa mo nakapreparar sa inyong sa inyong mga pagkaon di ba ka bag-ulang nakamata amo naka-tune in sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM ang lanog sa Bagtingan 5:41
14: Radyo Bagting.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow!
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
17: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
18: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
0: So, ingon na. Paragis bila-bila.
18: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron naman?
18: Ako, 55 na.
17: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
20: ragis bila-bila
19: ragis bila-bila
20: radio magbating
1: 5:46 da, kabagting og kabalkadas, balik na dinhi sa tumpag panaguban naron sa pagtunol sa uban pang mga kasayuran. Ang update sub sa presyo sa produktong petrolyo. Og diin sa dili pa ang mga update o balita niini, mga kabagting og kabalkada, syempre nagpalayo sab niini ang Petron Gasol. Og niadtong mga buot nga magpatubil silang liquefied petroleum gas Pwede sa inyohang gasol o di ba ka sa inyohang fiesta gas. At doon na dito sa kuan Petron Gasol Station na may mutang sa may Barangay Santiago Dulce DB, may kanuhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas District, not Gatas District, kadili Gatas, Pagadian City. O dool na sa Shell Gasoline Station. O sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. O ang branch ni niya na may mutang sa dool sa SMC College. O kaduna pa yung mga branches sa mas dumalinaw, Gaurora o Tukuran. Ipanagyahan ka na ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Awa na ang mga tag-iya o tag-dumala sa Petron Gasol Station. Dinis Pagadian. 5:48, naka-standby na karon na si Bagting 27 Daryl Ayaay. Mga presyo sa produktong petrolyo atong sayran man nga nakabato no gumento kagahapon. Aniya ang update.
4: BTC Market Report.
1: Maayong buntag yang.
21: Yes, maayong buntag ni Modiha Bagting, this is I. Kalabi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita mismo, direct may balintawak sa Solid Station. Ng mga oras, sa itong itono lang kasantangan presyo sa petrolyo karon. Kundi in adunay na kong pag-uspaw. Karon natong sayran sa Petron Santa Lucia Diesel, 92.40 centavos kada litro. Turbo, 95.40 centavos kada litro. Extra, 84.30 centavos kada litro. XCS, 85.30 centavos kada litro. Og Sakero, 119.50 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 82.80 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 82.30 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 90 kada litro. Og dinhi mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel, 92.40 centavos kada litro. Super, 83.30 centavos kada litro. Og ang premium, 83.30 matag litro. Mao kato kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ligat, aya ay sa Belatem o Radio Bagting.
4: 106.7 Radio Bagting.
1: Ato mga kasayuran, labot ko sa update sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Sa premium 98 kay 000. Masigula ito na settings, ito na butangan. Nakalimtan mga kabagting o kabalkadas. Diba kasi ganako, slitra, di na masuwat. Bitaw mo ito yung mga giya sa itong mga motorista. Although kabalo nagyod mo nga, ano na yung mga changes kagahapon. But then, katutos kinatibukan nga paghulagway. Kaya di man ito pwede makahatag lagi o update ng Martes. Kay ang uban, alas 6 na magpatuman. Ito na po yung man nga gasoline station. Alas 12 pa lamang taklas kadlaw. Nag-change na. Muna, lagi. Samtang sa Pikas Bahin, na imong viral itong usos sa mga magtutudlo, mga kabagting o kabalkadas nga gikuanpod, gikulata o gitabang gulata sa mga estudyante actually. Sumala pa nga kini gumikan sa pagsita sa suot nga kinibitong aryos. Ang nahimong hinungdan. Diin gi pangsuntok sa duha ka mga estudyante ang ilahang magtutudlo sulod sa usa ka pampubliko nga kinibitang pampublikong tulunghaan sa Maco Davao de Oro niadtong Lunes. Base sa taho sa Davao de Oro Police nga ni dangop na nga sa buhatan sa kapulisan ang lalaki nga magtutudlo nga diin gireklamo ang duha ka mga kinibitang ambot lang di na ni pag-asa siguro ng bayan. Og diin ang duha ka mga pasaway nga mga estudyante sa high school. Diin base sa investigasyon nahitabo ang insidente sulod sa Elizalde National High School samtang naka-recess ang mga estudyante. Nasa gym sumala pa sa mong tulunghaan ang mga estudyante sa dihang gi-stricto nga gi-buyag sa magtutudlo ang iyang mga estudyante nga mabalik na nga sa ilang lawak sa ringan. Di na matikdan o sa mga magtutudong sa kalalaking grade 10 student nga nagsuot kini og aryos nga bawal mangit sa polisiya sa eskwelahan. Busa nga gisita niya kini nung dan nga nasuko. Kitinguha pa ni ini nga suntukon ang nasangpit nga estudyante. Okay, matod pa sinubukang suntukin man. O nasaming estudyante. So si estudyante ang tinguha pa ang manumbagunta sa nasangpit nga magtutudlo apan dali kining napugngan sa mga tinun-an nga naas palibot samtang nga nagtalikod ang magtutudlo kalit na lamang usab kining gisumbag sa igsuon o sa nasangpit usab nga estudyante nga buluyagon samtang kini ang nakaboylog yun. Pwede in na gisaway na usap kinis mga sa mga tinunan o gadin gitabangan nila sa pagsuntok ang mga magtutudlo na tumba in town sa mga insidente. Nakaangkon ng mga samad sa lawas o magtutudlo gumikan sa panghitabo samtang ang gikinatibukan ni daga na mga estudyante nga nangulata sa maong teacher. Idango po sab ang kaso at sa Municipal Social Welfare and Development gumikan sa managsamang minor di edad mga estudyante nga nalambigit sa pagpandapat sa nasangpit nga teacher. Pwede pinakasubo nga palandungon mga kabagting o kabalkadas kaya mga naana instill sa mind sa mga estudyante kaya murag di na estudyante. Mura na siya o mga hunahuna o kriminal. Oga diin polisiya sa eskwelahan. Una-una mga estudyante nga naminaw diha kung dunay polisiya ang eskwelahan sa pagsulod pa lamang pagpa-enroll pa lang daan. Inanglan gid nga mabat-bat na ang mga polisiya diha sa mga eskwelahan. Diba? So sa tuong mga nahinumduman sa unang panahon, nandun na gini mga policies appeal sa enrollment. Abot na bukag-appeal ba po na sa inyo ang enrollment? Ay butang ang usay polisiya sa eskwelahan. Kaya usahay malimta na mga polisiya niya existing di ay. At ayun paghuman sa unang nga kanabito ang inig-enroll ni mo, inanglan mo ingnon ka sa teacher nga, oy bawal na ang imong buhok kay taas. Labi pa sa mga lalaki, dili pwede sa pagsugod sa klase, putlan na yun. O di ba ka, mabuti sa punto nga pang-alutan katong mga panahon na, pero bawal naman na ingnon na. So ang policy is, dapat mugbog mga buhok. Depende mo kung sa policy diha sa inyong eskwelahan. Yan pananglit, kung sa mga babae po, dili pwede kuluran ang mga buhok kay estudyante pa. O, napag ito'y linya sa una, pag teacher sa iha ka magkulor-kulor sa imong mga buhok, di ba? So, kung unsay policy sa inyong eskwelahan, mo na'y sunda. O, dili kay maghimo kagkagalingon ng polisiya. Kay kung maghimo ka, estudyante ka nga balingag, tapos maghimo kagkagalingon nga polisiya, sulod sa eskwelahan, ay pagtukod na lang og imuhang kagalingon eskwelahan, ay na imong ginikanan. Eh, di man di ka magpapitol. Eh, manday ka magpasanto anang imuhang or dili ka magpasanta anang imong mga tinguha. Kay estudyante ka, dapat musunod ka sa pelisiya. Gawas na lamang kung gi tamak-tamakan imong katungod. Pero kung gibuyag ka, kay dili to, wala to na hiyo maybe, siguro, nakuan po kay inisog nga pagkasita. Pero abin ninyo, sa pagkagaron, ingon sila nga dili daw mag-inisog inigsita. Pero kung imo po hinahinayan og istorya, di man gira pong maminaw, Nikki. Oh, hinayo og istorya, di maminaw. Nyakus ko og istorya, masok po. Asa na lamang dahil mo lugar di ay. Policy is policy sa inyong mga eskwelahan. O sa kung wapan mo kabalo sa policy sa inyong eskwelahan, hala sige, pagutan na dito ang inyong admin. O di ba ka, ang inyong principal. Mga ma'am o mga sir, mga principal, plaster nagbalik na mga policy sa inyong mga eskwelahan. Pareho sa una, i-printa, isa na yung alam, i-littering, anang bong-bong, anang dako kayong ding-ding sa eskwelahan. Napa ba na ron? Oh, yan, alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas kay napuyuban nga mga estudyante feeling po kay ila ng kalibutan. Aso mo mong nangaliwat? Ganun yung naana sa inyuhang batasan. Pero naman po'y daghang mga buutan. Manang ito ang saludaran itong mga buutan. Pabilin mo sa inyong kabuutan pero lantip ang salabutan mo nang okay kayo. Di ba? Sige, kining ato nga tulumanon. Ang gipaluyhan usab kini sa maayong kabubuton. Syempre, nagatag og kinabuhi nining atong programa ang Said Kugon Herbal Capsule. Makatabang kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod sa pagula silang hugaw og daghan na kaayong natubangan ni ini. Basta Kugon lawas, bas Kugon. 5:56 kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balita. Siyempre, human sa iyang first set nga kinibitaw nga kapildihan. O gadiin wa gihapon ni give up si Alex Iala sa sports na sadni. Namikain kay ang Filipina nakahimo o dako kaayong kadaugan. O iyang napildi mga tudpa ang Olympic gold medalist nga si former world number 4 pagyod si Quin Win Zeng. Oh, gumikan sa iyang record o sub nga 4662. Ayan, iyang contract ay 6411. Di ba tabas-tabas ni mga kabagting o kabalkadas? miken kay ang world number 4 ang yang napildi after nini sa kanibitong pag-decide sa third set si Alex ang nakakompleto og diin nakahimo og dominante nga score ato na sa final set og diin nakuha ang iyang kadaugan. So mo na diha tong mga mahiligon mag-sports sa mga kabagting og kabalgadas mga kabataan. Mas payo pang mamahimong maanad sa mga paugnat sa kusog. Dili lang, pickleball. Pickleball, o di ba ka? Adto ka sa inibitang lawn tennis. Habit tabi mag-pickleball. Pickleball halang. Kanang pickleball, dili tickleball. Kaya basig lahi na mapadulong. Dayon ka ng klaro yun nga mapagka-pickleball. Walay halong kemikal at walang halong agenda. Alas 5.58 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanag uban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Ala sige, ang ato apo di ang basahon diri na pamanday isa oi. Ang niya sa Buanga Peninsula nagawag sa mga dunay reklamo, suggestion, concern. Ipadangat na dito sa ilahang buhatan sa NIA office. That's a Region 9, Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Kay lauman nga, usang ito na sa duha kaadlaw, mo feedback nila yun na sila. Then sa lima ka steps lamang, mahumano dahil na madepende po dun sa inyong ipang request o concern. So pwede nang ipadangat sa Buanga Peninsula or NIA sa Buanga Peninsula Facebook. Pwede ba ka sa R9 at nia.gov.ph. Pwede ba ka sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Pwede ba ka sa telephone number nga 062-947-4014. Wala mga kabagting o kabalkadas ni adtong mga dunay reklamo o concern. Dagang salamat tayo sa mga nagpadayon sa paghatag o pagtaga. Dinisto ang nga tulumanon. Good morning kaninyong tanan. Good morning diha Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon. Good morning Terza Lascunia. O gingon man ni Cherry Anduyan Novo. Ayan, diha sa Lakewood, Proxais. O Sir Vanix Mucha Bamunga, John Rhee Hulin. Hulin lagi. O lakip na usap ni Merle Templado. Napod diha si Jonathan Tigo. O si Perlita Villanueva. May buntag gani mo diha ma'am. O Johnny Cuba. Di sa barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. O ingon man, maayong buntag usab. Diha sa kinibitong ay ako nang i-greet di ay. O happy anniversary. First anniversary ang nung lading radio station. At pagadian gumikan kay salamat sa imbitasyon na SM Julie Idol. Ayan, salamat po kayo. Gahapon eh. Okay, hindi naman tayo mag-rip. Okay, mga kabagting og kabalkada, salamat guys niyong pagpakiguban. Ganun naman, napay nadugang Nike, wala na no? Sige, pulong nga nagganayon para ganatong tanan. Siyempre, nasa Deuteronomy 31 verse 8. It is the Lord who goes before you, and He will be with you, and He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Para nato ng tanan, garong buntag. Maing buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.0
5: FM Radio. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
9: pray for us.
5: Saint John Baptiste de la Salle,
9: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
22: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Ining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
20: Radio Magbating.

Ingala ba kung ugaling nga dunay mga programa or di ba ka mga ordinansa or mga balaod doon na deres dakbayan sa pagadian nga i-implementar kabagtig kabalkada. Sinoon, dunay mga balaod or ordinansa nga adiser i-implementar. Kinahanglan nga dunay public consultation or di ba ka ipublikar pagayod sa pamantalaan na ay ha mahingpit nga mapatuman. Parihan ni ining katong anti-topless sa kining law, di ba? Ito bitong bawal na ang maghukas-hukas sa mga pampublikong lugar. Oh, dili pa to siya hingpit nga mapatuman diri sa dakbayan sa pagadian unless nga makining ma-print na ni sa pamantalaan kabagtig kabalkada sa tungod kaya. Ado naman kini bala o kining penalty, no? Diri nga gi-adapt human, gi-adaptar sa tuang local government of Pagadian or sa tuang LGUs or LGU rather. No, so muna nga ang ayta nga masayod kun unsa man ang mga mamahimo unya nga mga ordinances, mga balaod noon nga diin na i-implementar destong syudad sa Pagadian. Halaga rin yung tanan, maing buntag, mga estudyante, ang pag-asa ng bayan, o ano na ang nangyari, ha? Kumusta? O hinaut pa ang tanong, nga wala in tayo, dili bitaw maabot din sa itong dapit sa Zamboanga Peninsula, or mismo sa Zamboanga del Sur, Pagadian City, nga dunay maestro or maestra nga kulatahon, ha? Kaya naraba si Rizal, nga ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, pero ang nangyari, ano na? O ba't ganoon? Diba? Muna itong sa topic ko karong buntaga, kabagdig kabalkada siya. O gingon mas, ito mga managat, good morning sa ito mga drivers sa kanunay. Hello! Daga salamat sa iyo magkanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa programang Bagtingan sa Katawhan. Kami magaingon nga sa kanunay usab, mag-amping mo sa iyong pagmaniho, dili magpaturatoy sa pagpadagan. Aron usab kabagdig kabalkada nga, dili safe mo nga makaabot sa iyong tagsatag sa mga destinasyon. Sa ito mga mananagat sa kanunay, kumusta? Kumusta ang kinyuhang pagpanagat? Hinaw kami manghinaot ang daghan mo o isda nga nakuha samtang kamo ang nanagat. Pero sahir bagyod kaya kung apike, may nalang makakuha gamay, di ba? So, hinaot pa unta nga diripod kusog ang balod rong mga panahon na. Mahal na bang isda karo sa merkado ay? Gahapon, bakuga market, ato sang adlaw. O, atong sang adlaw, kapag ang mahala sa isda, ambot ka, kagahapon. Oh. Kailahe man kung mag-market good, gi-market kay dinaghan. Oh, ang market kay dinaghan kung mapalit og isda, lahos na lang sa unsay mga angayan nga ikuan kining sud-anon sa ka semana kay kapos igadtong merkado ay. Eh. Oh, 'di ba? So muna ang katong kwad last day kay mahal gyud ang isda. Nihit po ang isda, no? Gani alas 9 na to nag-market ko sa buntag pero ang isda kay gamay pagigayo. So hala, nagiingon nga hinaut paunta, no? Nga ang tanan nato mga mag-uuma, mga mananagat rather kay daghan paghapog isda nga makuha sa tong kadagatan, no? Kung ugaling nga dunay mga sanctuaries areas, ayog gyud in town mo pagwan ha, pagsupak aron gani mo mga dakpan. Og labaw sa tanan ayaw mo pagbuhat og mga illegal sa kadagatan. Kaya kung ugaling magbuhat mo og illegal, nako, digin mo mulahutay na nasa inyohang paginabuhian. Diba? Ingon man, kabagdig kabalkada sa mga negosyante karong buntaga. Good morning! Kumusta? Dagkurag income? Nakabawi ra ba? Sa abangon matag-adlaw or matag-bulan? Bawi kayo, diba? Lagi binadres pagadian city, maligya bitaw ka. No? Mamaligya ka diri sa Pagadian o mga basin pag-unsa nga imong baligya. Mahalin man gyud. Basta kugihan lang ka. Then masin pa og dunay kining mga abangunon sa inyuhang sa pwesto, mabawi ra gyud gihapon ka bagtig kabalkadas, di ba? Ingon nga bahala og ginagmay nga ginansya basta kay kanunay or inadlaw. Asa ka kisay muhatag nimo ginagmay nga ginansya sa imong negosyo, di ba? So manang ingon magkugit ang tanan na. Aron nga mulahutay o mulambo ang atong panginabuhian, dili kay magsigil ang tag-ngal-ngal sa gobyerno hinabang kabagtig kabalkadas siya. Anyway, alas 6:13 na itong oras, dire sa tuwang at tulumanon. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibaka mga katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number. Alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan kung gusto mo nga upadangat, hala sige, go na kabagtig kabalkadas. Kaartuang na ang hatagan o pagtagad, kunan sa manugaling inyohang mga gustong ipadangat diri sa tuang at tulumanon,
ang

0: pagtingan sa katawhan. O ingon man, of course, no, kung galing gusto mong padangat sa inyong mga opinion, mahitungod sa tuwang at topic ko, o kinahanglan nga, pwede rasan mong amutext, dara sa itong text line, 0938-2077-614. So, dali pa ito isigutan niya, arusugdan, kapag nagkabalkada sa paghisgot, itong isigutanan, karong buntaga, no, ito sa pasalamatan sa kanunay, ang ningabag sa tuwang at tulumanon, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, alang na ito mga kababayanan, nga nagpangidaron, o 24, nga ito na sa 43 anyos, nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper o ay nawa paglangan pa. Bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation na ang ilang buhatan na himutang sa may Purok Riverside Hamisula Extension Santa Lucia Pagadian. Nakinahanglan ng mga domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Wala nga ikabalakan tungod kay libre ang kapuyan samtang ikaw atuwa pa sa Manila. Libre nga pagkaon ug libre nga medikal, libre usab nga pamasay paingon sa Manila ug libre nga pagkuhag passport. First timer ka nga mo abroad o di ba ka ex abroad? O apply na diri sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text sa telephone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mo ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, Kabagting o Kabilkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabag ni Kabalgada, sa tuwan ng sugda na ito ang hilasgutanan karong buntaga, labi na gayon sa tuwang nga gikaingon nga usa sa itong lakbitan at itong hilasgutan karon, mahitungod ni ning usa ka magtutudlo nga gitabangan o kulata no, sa estudyante. O lakip na kabag ni Kabalgada, atong ipabati diha kaninyo, ang ato ang pagpakikinabi kang City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. at ulusab sa kauban usab nato no sa pagbisita sa buhatan ang si Atilia Agunoy. Good morning ate no sa kining Philippine Daily Inquirer Kabagtig Kabalkadas. Ikumusta nato Kabagtig Kabalkadas ang buhatan sa City Agriculture kung ano sabi mga programa karon nga kasamtangang giimplementar sa tuang lokal nga pagamhanan na ilalom sa City Agriculture no in terms of kining mga pagkaon, panginabuhian sa mga katawhan diri sa dakbayan sa Pagadian o ingon man atubang sa mga krisis nga nasinatian o sabay mga hinabang nga ilahang nga nadawat kabagting o kabalkadas no. Sa muna nga ni atong baguhay lang kagadiatong Lunes gibisita sa Radyo Bagting News Team kauban ang kining sa Atilia Agunoy sa Philippine Daily Inquirer no aron usab ang ato ang mahinabi personal ang ato ang City Agriculturist nga mao si Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. Kabagtig Kabalkadas. Daghan og mga programa no ongoing programs ang ato ang City Agriculture nga diin kini ang napahimusla na sa mga katawhan. So alang diyan natong mga interesado bitaw nga mangayo og similyas o tanon no, pwede kayo mga mabisita sa buhatan sa City Agriculture nga nahimutang sa May C3. O, mauni siya ha? Libre nga binhi or similya sa mga utanon or di ba ka? Kung gusto mo nga maka-avail og mga uban pang services, no? Kung galing doon na may gusto mo makakabaton og uban pang mga services nga gitanyag sa City Agriculture, pwede rin kayo mong bisita Kabagtig Kabalkadas alang sa mga katawhan there is dakbayan sa Pagadian. Pero katong mga residente no sa matag kalungsuran o dito sa muad to sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lungsod no sa inyoha sa buhatan sa agriculture Kabagtig Kabalkadas, doon naman na sila yung mga technician diana or doon na yung mga in charge usab alang sa kining pagpangapod-apod og mga binhi. Pero mas mayo pod kung ikimulayo dres Pagadian direct na lang mo diri sa kuan kining provincial na agriculture office no. So anyway, so dres balik tas Pagadian City tungod Kabagtig Kabalkadas kay usa sa natuki nato sa mga na-interview or napangutana kang City Agriculturist Engineer Rodrigo Jr. no si Sir Dundon ang kinibang supply sa bugas diri sa Dakbayan sa Pagadian. Kumusta ba? No? Kumusta ang supply sa bugas? Matud pa sa tuang kining official sa agriculture nga happy siya tungod kay bastante paghihapon ang supply sa bugas, no? Bisan pa og in terms of humay, ikarong panahona ang mga katawhan di naman gyud kayo mo konsumo og mais, di ba? Gawas lang kung galing naduna na kay gipanghambin nga balatian sama kung sa pananglitan kung taas na og sugar, di ba? Balik gyud sa mais. Pero katong mga batan-on, dili gyud kayo dili gyud mo lahuta yung mais kabag tigbalkadas kay gusto og humay. Matingala bitaw ta no? Kay ang mga tawo pakano ni mo bugas mais kana bang nilungag, nilungag na hay nang bugas gyud. Kay dai na ba na pilosopo man ni uban. Mm. Kini pakano ni mo og kining bugas mais kabag tigbalkadas, nilungag ba nga mais? O ana lagi kay basi inon po ta ha, makaw din ng bugas mais, ustilan. Huwa magilungag, lungago ha, lungaga ha, yakan on, ustilan gyud ninyo. Oh. Dili mo kaon, di ba? Dili mo kaon, kay lagi daw maglain ang tiyan, muni mo tumauna. Pero mukaog anagon. Nga ang asa anagon, gikaon ni mo apil ang tahop, ang sungo, ang di ba? Di ba? Kanya man kay, di mo kaon ng mais, kay gusto humay. Karda ko, bang arti. Oh. Di mo kaon ng mais, kaya human, mukaog anagon. Nga gikaon ni mo apil ang sungo, ang tahop, huwag kusap uban pa diha. Diba? Tanan, gikaon ni mo, kabagtig kabalkadas. Sa dihang, gigaling na ang bugas, ang mais, di gilungag, pakana, diba? Di mo kaon, kaya nagagrason lagi kabagtig kabalkadas. Pero panahon, kung doon na igipanghambing ng baratian, taas nag-sugar, pugos nilang kaog mais, diba? Anyway, so muna nga, matod pa ni Sir Dondon, tungod kay doon na magutay, bisan pa, og dres Pagadian City, dili taingon nga, dagko o gahayor lapad bitaw basakan kabagtig kabalkadas, no? Maskin pagadili lapad o basakan ang Pagadian, pagangalan manggod nga ato ang makasikbit nga makalungsuran kay dunay lapad nga basakan, dayon di gawas nga halos dirigi hansak or gideliver sa Pagadian, ado ang Pagadian City, apil pod sa kanabang dunay mga imported nga bugas, no, nga kini bitong giangkat sa gobyerno kabagtig kabalkadas nga naapod diri sa tua. Nya kay kita bayang mga Pinoy pag tan-aw nato sa bugas gani nga dili tong street kayo og lugas, dili ta mo palit, di ba? Mo man ti sakto. Nga mangita gyud kita gatong mga street kayo og lugas nga bugas, mao to nga sagad sa mga katawhan ang pamaliton ang mga imported rice, ang mga local rice. Dili kayo mahalin na halinon kayo kabagtig kabalkadas, samot na lagi kung ugaling, adunay kaya ang usa ka individual nga mupalit og mga imported rice. No? Nya usay, kaya masuko ta kung nga nung wanay local rice sa tuang kamerkaduhan, tungod kaya nakita mga sa mga negosyante nga mas halin ang imported rice kung ikumparar sa local rice. Di ba? Kay usay manggod pod, ang atuang local rice kabagtig kabalkadas, kay na dili gyud pud ingon nga sakto ba kini bitong guwapag variety, no, ang iyaha nga klase lahi ra gyud kun imong ikomparar sa imported nga bugas kabagtig kabalkadas, no. Sumona nga bisan pag dili lapad og basakan ang Pagadian, pagkangalan nga daghan og mga kining bugas, no, nga mga imported, so ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay unsa man, wala tay problema sa bugas humay bastante ta. In terms of corn, oh, kining bugas sa kining mais, kay kung dili ta lapad og basakan diri sa Pagadian, kay lagi dili ta nang basakan sa Pagadian irrigated, no? Sagad kay nagsalig lamang sa kung adunay ulan, no? So dili ta sa mais. Matod pa ni Sir Dondon, no, nga ang watay problema sa bugas mais tungod kay daghan, no, ubay-ubay ang mga mag-uuma nga nagtanom og bugas sa kining nagpugas og mais ba kanang mais puti. Oh, pero dunay pero sagad sa mga nagtanom og or nagpugas og puti nga mais, dili pud ipangbaligya kun dili ikonsumo kabagtig kabalkadas. So para pud sa kuha, di pud ako ibaligya oy kun ako'y mag-uuma unya sa iyo og sa pahinganahon nga kining makasanggi ka ang kumprada sa mais anaara sa 12 pesos. Diba? Wala ra ba gyud ay baba, murag wala nakatungtong og 30 pesos ang kumprada. sa buga sa kining sa mais ba? Mm. Correct me if I'm wrong ha, dres pagadian, di ba? Wala nakaabot og kining 30 pesos ang komprada kay kaniadto mat last year. Kung ako masayop, nasa 21 ang komprada sa tibuok mais. Oh. No? So lisod kayo ibaligya. Mahal kayo ang abono dahil ang resulta barato ra kay komprada. So kun ako mag-uuma kung mais manggaling nga puti akong gipugas, din ako ibaligya i-konsumo ko na lang, di ba? Kana pa imuhang ipalit og kining mupalit pakagbugas na pod kun ugaling wala kay konsumo. So muna ang gingon na Sir Dondon gipaklaro nga sagad sa mga mag-uuma dres pagadian nga nagtanom og puti nga bugas, no a puti nga mais rather, wala agi pangbaligya kun wala kundili inahan na lang gikonsumo, no? So ang uban pod nini aron nga dako-dako og kumpra halin, ang ilahang gibuhat ipagaling na lang daan. Ngano man? Kay kun ipagaling mag kabagdig balkadas, mas dako-dako kag halin kay bugas. Bugas nga numero 12, binlod og katong numero 10, 'di ba? Napoy numero 14 gani diri ang bugas o diri sa pagadian uba usay baligya. Oh. 'Di ba? Imuhang kining daghan kag mahimo kun ugaling imong ipagaling daan, nun ka nga katong nga tibuok gyud imong ibaligya. Mabaligya nimo ang numero 12, mabaligya nimo ang binlod, ang tiktik, ang tawag ani, numero 10, ang sungo, di ba? Halin man na. Oh, daghan kag mabuhat kun imong ipagaling daan nun ka nga katong tibuok gyud ang imuhang ibaligya. Gansi man ka. No? So lagi, pero in terms of sa yellow corn, kaya doon naman po yung mga katauhan nga nagtanong mong mga yellow corn, matod pa sa datos sa City Agriculture, ning saka usab ang mga ang datos, no, nga nagtanong mong mga yellow corn kabagtig kabalkadas. Nga naman, tungod kay ang yellow corn manggod, no, ginagamit niya sa paghimo og feeds, katong mga igo lang gakuan ba, i-crack bitaw kay pakaon sa manok, oh. Itong pagkaon sa mga hiniktan, isagol, sa money, sagad. Pero karong panahona, kay ang yellow corn ba ya, kay makaon na ba ya, kay dili mang abhunggod. Ang laninutron ang kuwan, kining variety sa buga, sa mais ng yellow corn. No? Nga naman, tungkol kay dili na abhong, unlike ato kaniadto nga, kining abhong lungagon ang yellow corn. Karon kay maglungag, bito kag yellow corn, mura kag dato oy. Dato kay kamadlog yellow corn, kay gold ang imong bugas. Mm. Anin daw sa yellow corn pod kay kuan kining kanabang tawag ani yang dukot, oh, di ba? Kisay makarimim, kisay makakuan, makarelate ni ana, no? So sa lintungan ay kabagdig kabalgadas, no? Sa lintungan ay dres dagbayan sa pagadian, wa tay problema sa bugas, no? Wa tay problema sa bugas kay bastante ang supply kabagdig kabalgadas. So mas maayo nang bastante nun ka nga magkulang, pero lagi, no? Kung mangutana mo, kung maingaan mo nga, kung bastante ang supply sa bugas, nga nung mahal. Okay? Akong ipaklaro sa inyo ha, nga syempre, dunay kamahalan ang bugas sa pagadian, samot na kung dili local rice ang inyong gipalit, kito mga imported. Mm. Kaya ang imported, gikan pa to sa, dili man to gikan sa tua, gikan man to sa laing lugar. Pila, kapila pag-tracking, kapila pag-ibiyahe, mabuto na maingon uban, mahal magod ang gasolina, sir. O, di ba? Nagamit og sakyanan, usaman sa tubig, ilang itubil, di ba? So muna, nga doon naging kamahalan, pero kung local rice lang unta, dili ra po ingon nga tantong mahal kabagdig kabalkadas ang atong local rice diri sa pagadian. Oo. Unlike sa mga imported nga bugas. So, kung atong sumadahon og taman, diri na ta sa local rice, oy. Di ba? Dili na ta magsigig pangitag imported. Maura man po na inigawas ba? Oh, ang kitara atong tiyan ray gi kuan giilad sa mga lamion kay nga lugas o atong mga mata, no, nga iniug sukad sa kanon tuwa didto nindot kita naon ang bugas bitaw nga ang kuan bugas imong luto nga tulid kayo. Anyway, sa tong pagbalik kabag di kabalkadas, dugang gilisgutanan, ato ang ipabati ninyo ang ato ang interview kan Sir Dondon, mahitungod sa ato ang mga mananagat, no? O gingon man, mga seaweed sa farmers nga nahatagan o ayuda sa BIFAR, o lakip na usap, magkatong ikaingon, nga ang gingong ang kabataan pag-asa ng bayan pero mangulatan na mga magtutudlo diretso tulmanon ang bagtingan sa katawhan alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Magbating. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Balik tayo sa pagbalik-uban na kabagdig kabalikadas. Dari paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, ng Sibiyan sa Radyo Bagting, simulcast paghihapon sa DXCA 106.3 ang Bell FM. At ito naman ng Gabagdag Gabalgada, sinabagan usap sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang nga CNS of Ayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausalas Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:33 na itong oras. Good morning, Diana Nabel de la Serna. Maying buntag. Ingon manusap, good morning sa Kisamani. Hello daw kan Teddy Rizada sa Balangasan, Pagadian. Oga, good morning po. Kang Merly Timplado, Vanex Abamunga, John Rewellen. Good morning sa Riglagi po, sa Luis Garcia, Impalmado Tatsky, Jonathan Tigo, and si Perlita Villanueva. O sa uban ng mga viewers, karong buntaga, good morning sa tanan. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ingon man, kabagdig kabalkada sa gusto ka ba nimo nga mahimong doktor? Basin ba nimo nga kinahanglan nagtuo ka nga mato pa ka og Cebu or di ba Cagayan de Oro? Ay nagkabala ka kay ang imong nga gitinguha nga kurso mas gipaduol na kabagtig bulkadas. Nana sa Dipulog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center. Ang first School of Medicine sa Zamboanga del Norte og sa Northwestern Mindanao. Join us sa Doctor of Medicine Caravan this day kabagtig kabalkadas 1 p.m. to 5 p.m. sa may Plaza Luz sa Covered Court Pagadian. Sa tanan nga maginikanan o diba ka mga estudyante nga gusto nga mahimong doktor, o dali na mostly nilang ipahigayon nga kining caravan kabagtig kabalkadas, no? Doctor of Medicine Caravan. Kaalauna sa hapon, nga doon na sa alas 5, karong adlawa, sa may covered court Pagadian. Makailan ninyo ang among dean o admissions team, mahibalaan ang scholarships, admissions sa process, and math o gunsay life sa medical school. Cause medical school rather. 2 hours away na lang ang imuhang pangandoy, mahingon ng doktor. O naana sa Dipulog, kabagdig kabalkadas. The next great doctor could be you. Kitakit sa Doctor of Medicine Caravan. Karong adlawa ipahigayon, ha? Karong adlawa ipahigayon, alam na itong gusto nga mahimo nga doktor, o di ba ka, ha? No? Mahimo mong eskwela, bitaw o kining kolehiyo nga pinaagi sa Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center, kabagtig kabalkadas, kay kini sila ang first School of Medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. O gaingon man, sila nagpahibalo kabagdig kabalkadas nga nagpadayon paghapon ang ilahang enrollment alang sa school year 2026 to 2027 sa mga sa muna ilahang enrollment. Ang ilang klase magsugod by August 17 alang sa kalitanan nga college programs. Samtang sa September 7, magsugod ang ilahang School of Medicine, no, nga kurso. Usapan yung ipaabot. Enroll now at DMC College Foundation nga nahimutang sa Santa Filomena, Dipulog City, kabagting o kabalkadas. Ay napaglangan, no, sa mga gusto nga mahimong doktor o diba ka, mga medical courses inyong ipangita na nasa Dipulog kabagtig kabalkada sa nga mao kini nga tulunghaan nga maoy muhatag katumanan sa inyuhang mga kursong gipangandoy. Ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation. Alas 6:37 atong oras, samtang dugang pang niabag sa itong programa kabagtig kabalkada sa ang National Irrigation Administration kuniya sa Zamboanga Peninsula. Sa mga gusto mangutana, mahitungo sa programa sa ilahang buhatan sa opisina sa NEA o bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian City o di ba kakunta kabagdig kabalkada sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, sa dunay ga ubos kayo kinig kurso, ana tuition fee rather, ubos kayo tuition fee. O ga dunay kurso gitanya kasama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Diri na pa-enroll sa Iliana Bivio College, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabiing nga klase. Ay napaglangan, aron ka nga makahuman sa imong eskwela kabagtig kabalkadas o dunay kurso nga mahuman base sa imong gusto nga makabot nga kurso, diri pa-enroll sa Iliana Bayview College. Alas 6:38 na itong oras. Padayon ta sa tuwang hilisgutanan, karong butaga, kabagdig, kabalkadas. At unang ipabati diha kaninyo ang tipik sa pamahayag ni City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. Mahitungod sa mga programa nga ilalom sa iyahang buhatan o pinagi usab sa tabang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 9 nga dunay mga fisher folks sa kabagdig, kabalkadas o lakip na usab mga seaweed sa farmers ang nahatagan og hinabang gikan sa buhatan sa BFAR.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
9: Pages nga naka-put up diha, particularly bangus, kay bangus man halos-halos tanan niya, you know. Doing well, maayo og harvest nunya. Nagpadayon na itong mga bangos operators sa fish cages na ito diha. Padayon gid sila. Dayon, although some naay mga innovations gipang tanaw. And then ang city government pinangluhan sa ito ang fishery division sa city agriculture office. Gidawat yun ang challenge gikan ni Mayor Samico nga tanatutukan kining mga na sector no, labi na sa tong sa pagbangos sa kining fish cages sa bangos nato diri sa si Pagadian. So far atong nakita natay mga Norwegian cages nga giput up no kaning HDPE nga mga plastic na nga mga cages doing well in the city of Pagadian. We are always asking po sa kaning mga operators no to register sa ilang mga fish cages, ma-register yun kay somehow we need to regulate po kung pila lang kabuok ang pwede na itong mabutang diha sa tuwang kadagatan. Ang BFAR naghatag og assistance labi na sa to ang Norwegian cages matawag nila na ano kaning HDPE nga mga cages sa so far karon at kuani duha ka association ang natagan diri sa siyudad sa Pagadian diri sa to akanang ato ang marginal ang cooperative for fisheries na diri sa fish port mismo ang isa ka ng San Pedro Fisher Folks Association nga mo'y nag-recipient aning duha ka fish cages no duha ka association no gitagaan ni sila assistance gikan sa BFAR putting up the whole system and with all the feeds nga ihatag sa ila for one cycle meaning after the harvest sila na mo take over sa tanan nga gastuhon nun pero ilahan na pud nga i-sustain ang pagpamuhi sa bangos and then napud tay mga assistance from BFAR nga gihatag sa to mga associations pod sa mga fisher folks like naibangka diha nga mura siya gamay-gamay nga barko pero dako-dako pod siya nga bangka geared with from BFAR ni siya gihatag sa usa ka association nato diha sa Murikay sa fisher folks association yapon sa Murikay and then sila mo'y nag-mand ani karon di ko kabalo kung how far ang ilang naabot na for pag-operate ani nga mga bangka nga gihatag sa BFAR and so far ang atong mga seaweeds pod nga mga operators sa atong fisher folks and seaweeds operators sa mga barangays nakadawat pod na sila og assistance from BFAR og sa local government unit sa City of Pagadian through availing a nursery program, nursery for seaweeds from BFAR para ma-develop og balik ang atong seaweeds industry. Kaya ang history sa seaweeds industry sa siyudad sa Pagadian ning dako noon tato siya kayo. But for some time sa pila katuig nga nilabay, naigo siya og sakit. So pushing the the farmers or our seaweeds farmers to stop sa pag-rear ani. But karon unti-unti nagbalik na ta, no, gina-encourage pud nato with the new kanyang planting materials na gihatag sa BIFAR sa ato ha, na nanatay mga nursery karon, hinahinay na pud og balik og pananom og seaweeds ang ato ang mga seaweeds farmers.
0: So mo to kabalgadas, no, ang pagpaklaro sa tuwa nga City Agriculturist nga si Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. nga ato sa gihimo nga pagpakihinabi ngadto kaniya mahitungod sa mga ongoing nga programs sa iyang buhatan na alang usab sa tuang mga katawhan diris dakbayan sa pagadian sa tuang nga mga mananagat ug lakip na usab sa mga nag-seaweed farming kabagtig kabalkadas, no, sa tuang mga seaweed sa farmers. So may nalamang tungod kay adunay BIFAR nganing hatag usab ug hinabang ngadto sa ilang buhata ngadto sa mga katawhan sa tuang mga mananagat, no, gawas sa tuang lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa pagadian kabagtig kabalkadas. Kini manggong paghatag og dugang ba, no, nga kinibitong assistance ngadto sa mga mananagat ila po nang ikalipay tungod kay pinaagi ni ini mas makabaton sila og sakto nga income nga magamit usab, no, sa ilang pangadlaw-adlaw nga kining panginahanglanon. Ilabi na kung ugaling aduna kini mga tagsa-tagsa ka ilabi na kaduna sa kini tagsa-tagsa nga pamilya kabagtig kabalkadas, no. So kanyong kahinumduman nga pila na kahigayon, no, nga nag-harvest og bangos. Gumikan lagi aning gitawag taog Norwegian na fish cages nga gihatag sa BIFAR ngadto sa kining atuang mga mananagat, no, association. Diri sa kining asosasyon sa mga mananagat diri sa dakbayan sa pagadian, pila na katunilada ang ilahang nakuha kabagtig kabalkadas, no, nga isda kining bangos. So muna nga dako po ding tapang panahon sa ting harvest tungod kay daghan ang doon na may daghang kumprador di sa pagadian, no, o halinon po ng bangos, di ba? So, muna nga walay problema in terms of kining gihatag sa hinabang sa BIFAR, kaya giatiman po niksakto sa tuang mga beneficiary, no, aron usab nga mapalambo kabagdig kabalkadas. Dayon, gawas nini kay dili man tanan nga mananagat, no, isda mo ilaha, wapod kay ang ilahang gitanom, isa kining guso, no? Mga guso ba? Mga seaweeds farming na kumbaga. So, ang gibuhat po dari kabagtig kabalkadas, no? Doon na po gihinabang rather nga gihatag ang BIFAR, kauban usab ang atuang lokal nga pagamhanan, aron alang usab kanila, no? Aron nga kini ang doon na sila masupply, no? Doon na mabaligya sa market, tungod kay ang guso kun ninyo ang tanawon daghan mo puno siya kahimuan, di ba? Kun sakto lang dili lang maigo og sakit bitaw ning guso, oo? Panahon sa ting harvest ang mahitabo ni kabagtig kabalkadas pwede nimo ibaligya sa market, oh. Pwede ang kaunon, pwede pud nga himuon og kining balde, chinilas or sa pana, di ba? Mamani ang process niya kabagtig kabalkadas. So ingon ini ang gibuhat mga ongoing programs. Daghan pag mga programa ang City Agriculture, no? So ato aning ipabati ninyo sa mga musunod nga mga adlaw, ang ubang sa pabay mga programa sa City Agriculture nga nakatabang sa panginabuhian sa ato ang mga mananagat ug mga mag-uuma diri sa dakbayan sa pagadian, no? Kay kun ninyo hang lantawon, daghan man gyud ang mga katawhan diri sa pagadian nga mga mananagat. Og lakip na usab mga mag-uuma, no? Bisan pag moingon ta og dunay mga professionals, pero di magini mawala ning mao nga kining sektor sa katilingban, mag-uuma og mananagat, mga farmers, di ba? Kay kung wala pud ni sila, unsa ra pikan o nato? Muna nga sa komunidad, sa kalugar dapat balanse, no? Kung dunay programa nga angay implementar ang buhaton patas nga hatagan og pagtagad. Dili kay ang usa kay sakto og kining suporta, ang usa ka sektor kay dili, no, dili pud da pwede kay maambihas, no. Unya kun ugaling dili nimo patas nga hatagan og suporta ang mahitabo kabagtig kabalkadas, kinsa pa bay kining interesado, no, nga mopadayon ana ang kining panginabuhian nga wala may suporta gikan sa gobyerno. Sumuna nga ang atong gobyerno kinahanglan gayod nga patas ang ilang nga pag-implementar sa mga programa o paghatag o hinabang sa tanang sektor sa katilingban. Di ba? So muna, congratulations sa tuang mga napiling benepisyaryo o lakip na usab, manghinauta, no, nga kining ginaghanon karon sa mga benepisyaryo, no, sa itong mga managat, asosasyon, sa mga musunod nga mga bulan o katuigan, madugangan, o gingon man, mas mayo kapag di kabalkadas, no, matod pa na Sir Dundon gani, iyahang giyawag ang katubitong mga mananagat, oh, nga mas mayo nga mag create sila og asosasyon or grupo. Kay kung doon naman ko'y grupo, mas dali, no, nga mahatagan og hinabang sa gobyerno tungod kay sayon raman ang pag-identify kung nimong i-compare ni atong walay association, no, or dili miyembro og asosasyon. Kay dili man gyud maingunta nga mata sa tagsag hatag tanan sa gobyerno sa kadaghan, so muna nga mas mayong iagi og grupo aron nga mas dali po o mapadali po ang pagpalambo kapag di kabalkadas kunon sa man ang nga panginabuhian ang gihatag ngadto kanila, no? So muna nga ang awhag ni City Agriculturist Engineer Ramon M. Rodrigo Jr. ato sa pagpakikinabi kaniya ni atong nakalabayng adlaw kapag di kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Alas 6:49 na itong oras, sa samtang sa Pikas Bahin, sa dipatahingpit nga mo manamilit kabag di kabalkadas, kining nag-viral karon bitaw nga magtutudlo nga gitabangan og kulata kabag di kabalkadas, hasta ang luyan, sir, oy, no? Muna giingon bang, naunsa naman yung atuang kuan karon, naunsa naman yung atuang matawag taog katilingban, oh, unsay nahitabo sa atuang mga kabataan, ang giingon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero unsay nahitabo kabag di kabalkadas, no? Nga halos mga estudyante karon, mura naman og walay respeto sa ilahang mga kanabang dagkog edad, sa ilahang mga magulang, di ba? Karong mga panahuna, maglibog ka sa paminsar sa mga kabataan sa bagong tubo. Kaniadto sa panahon nato, di ba? Isa kasimag lang sa mata sa itong iginikanan o sa kasiga, uknol talargo. Mahadlok malatusan o mabunalan, di ba? Ang karon kabag di kabalkadas, grabe. Makaingon ta bang sa napulo ka mga bata, may lang og katunga ni ana mga buutan, di ba? May lang katunga niya na mga kabalo mo respeto. Kaya ang uban kabag di kabalkadas, di kaya kasagaran gayod, no? Kasagaran kabag di kabalkadas, ang mga bata karon, ang mga bagong tubo karon, mga wa nagyoy, mga saktong respeto. Di ba? Sumala good. Mga ginikanan, I'm sure naka-observe mo ni ana. Mga silingan, ang mga bata karon mukalit lag kahanaw nga dili mananghit sa ginikanan kung asa ning adto. Ni uli sa panimalay nga wa na sayod ang inahan nga naabot na diay kay wa poy nangayo katahuran, di ba? Ang kaniadto kabag di kabalkadas kun unsa ka hospital ball ang ato ang mga kabataan, paunsa gi matuto og taman sa tuang mga katigo ato mga apuhan karong mga panahuna kay naginahinay nagkawala, di ba? Sumala god. Kaniadto ayaw pangayog katahuran sa imuhang kuan magulang. Magulang nimong edad. Di ba? Larguhan ka og lunit sa kilid. Di ba? Mamanay ang kining atuang naandan god. Kani bitaw saktong pagdisiplina ba? Kay ang saktong pagdisiplina sa usa ka ginikanan, no? Makahatag kini sa kabata og maayong ehemplo sa katilingban. Pero kung ugaling ikaw nga ginikanan nagpasagad ra pug ka, wa kay saktong disiplina sa imuhang anak, mahimo gid po nang badlungon sa katilingban. Mao ni ang nahitabo kabag di kabalkadas. Plus, dakong factor, no, kini bitong dili buo ang pamilya ba? Watak-watak ang pamilya, broken family, or di ba ka, gumikan sa barkada, mao pud ni kabag di kabalkadas, usa sa mga hinungdan, kung ngano ang mga bata karon makaingon ta nga wala nay mga saktong pamatasan. Oh. Kaniadto, di ba? Kinahanglan og mulakaw ka mananghid og tarong. Kinahanglan pag-abot nimo gikan sa imong lakaw, muamin, di ba? Mangayog katahuran. Pero karon unsa nahitabo? Ang kanhi nga gitudlo sa tumang katigwangan nga ang pag-amin maoy saktong pagpakita nimo og saktong respeto inahinay nang nawala, di ba? Wa nay paki ang mga bata. Ngano man? Tungod kay gitolerit pod sa ginikanan, di ba? Ang nahitabo nini nga magtutudlo nga gikulata kay estudyante kabagdi gibalkadas magsuon man ning ulata, gumikan lamang sa Arios. Oh, na duna matud pa kini sumbagay. Dunay kuan ba? Kining wala pag sinabtanay sa tali sa mga estudyante, gibadlong sa aning maestro nga gikulata. Sayang pagbadlong, yan nakitaan nga unsa niini nag-Arios. Ngayon tabag na, sige mong Arios, sa kisa mo, si Raha Sulaiman, di ba? Kay sa tuang bayani, ang nag-tawag ani, nag-Arios si Raha Sulaiman, di ba? Idolo man siguro nila ni si Raha Sulaiman, no? Basta pag may ngong tag-fashion, pero pagkangalan mangod nga estudyante kabag di kabalgadas, kinahanglan ta nga musunod sa protocol, sulod sa eskwilahan, di ba? Pero usahay pod, mo po ning usahay nga mga kabataan, dili mo sunod kung unsa may palisiya sa eskwilahan, tungod kay mismo mga magtutudlo, mo po'y nag-ulo-ulo kabagdig kabalkadas, mo'y hinungdan nga sundugon po sa itong mga kabataan. Correct? Correct. Di ba? Like for example, mag-imposar og balaod ang eskwilahan nga bawal aning butanga, bawal manigarilyo, daghan kayo bawal. Pero ang mga magtutudlo nga imbis mo sa ihimplo, mga po'y badlungon, mga po'y naguna-una. Ang mga bata, ang mga estudyante, musundog. Di ba? Mahingon nga bawal ang dili proper ang haircut. Pero ultimo, ang mga maestro, tagas kayog buhok. So ang mga estudyante, musundog. Di ba? So, arong patas, no? So ingon ini. So maybe, ang nahitabo na itong estudyante, ang sayo po sa estudyante, kay gawas nga nakakitag-away ng ulata, o sayahang nga kining lagi estudyante, gibadlong kay nadunay matut palagi nag-Arios, gipakyuhan man hinoon si sir. O, di ba? Tarong pabugun ang estudyante ni Gunana. Daghan na ba yung mga estudyante nga may Gunana? Nga kinig bitaw mga estudyante, bitaw karon ang mga maestra o mga maestro, kayo na yanuhon lang. Di ba? Na yung mga estudyante nga makita bitaw nga nagkaon nilang maestra, dayon ma, makatulon na po ka na ma'am. Dayon sir, lamira po na yung gikaon sir. Di ba? Mabago na sakto nga pamatasan sa mga estudyante. Mga ginikanan. Badlo nga po rin tao ng inyong mga anak. Oy, ayaw ihatag ang tanang responsibilidad sa mga magtutudlo. Kaya nga naman. Kaya sa kadagang estudyante, dili na maato sa magtutudlo o kining kuan, kining pitol ang mga anak. So dapat ang maayong pamatasan, maggikan sa panimalay. Di ba? Aron nga, pag-abot sa eskwilahan, igo na lamang nga unsa man. Igo na lamang nga mag-monitor ang mga magtutudlo kung kumusta ang pamatasan, di ba? Pero kung ugaling ingon ini man lang ang ato ang nahitabo nga mo na, di na matuman ang ingon ni Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kay nahitabo na mahinong kabagdi kibalkadas nga ang kabataan bayulente ng bayan. Mura naman hinoon og mga unsa man. Mga dunay plano nga musulod sa laing kahugpungan. Mga bayulinti na kayog mga pangisip. Di ba? So muna, kabagdig kabalgadas, manghinauta nga diri sa Buang Gadalsor, hindi mahitabo ng ingon ini. No? Sa itong usbo na, maginikanan, inyong responsibilidad, ang pagmatuto, pagdisiplina sa inyong mga anak. Kung badlungon, gina, badlungan na, latusan na. Di kay magsige lang pun mo og pasagad kabagdi kabalkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kay sa pagpaminaw. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Ako si Bagting, 17 Florence Supreme, magbuntag, alas 6:57 na sa buntag.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbaba isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Basko. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas, epektibo at libreng gamot. gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes, hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabukada, kumusta ug maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon ang Miyerkules, pizza 29, bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, supply sa bugas sa Pagadian City nagpabiling bastante, sigon ni Engineer Ramon Rodrigo.
3: Dugang pondo sa mga LGU og uplift program gipahibalo atol sa SONA 2026.
1: Pinakaunang satellite to mobile service sa Southeast Asia gilusad sa Pilipinas.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 2.5 million pesos nga gidudahang copper ore na recover sa gibyahan nga wingman sa Iligan City.
1: Pipila ka mga lugar sa Visayas ug Mindanao apil sa unang makabenepisyo sa Ligtas Pinoy Center.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, paspas nga pagpatuman sa reformang agraryo ipatuman sa Department of Agrarian Reform.
1: Prosecution panel magsugod na sa pagpresentar og ebidensya bahin sa confidential funds ni VP Sara.
3: Sa uluhan sa balitang international, duha patay, lima angol sa pagpamusil sa Osaka Food Festival sa Seattle.
1: US gipaundang ang pag-atake tungod matud pa sa hangyo sa Iran, sigon ni President Donald Trump.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BIR nagpahigayon og nationwide crackdown batok sa illegal nga vape og sigarilyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, LeBron James sa opisyal ng miyembro sa Philadelphia 7ers.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa Palawas, PBBM ug acting DOH

0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o gabalkada.
2: BBC, Balitang Lokal.
1: Gikalipay ni City Agriculturist Engineer Ramon Rodrigo Jr. human nagpabiling bastante ang supply sa Bugas, Pagadian City at ubang sa nasinatiang nagkagrabing krisis. Sigon ni Engineer Rodrigo, sa kasamtangan mas daghang mga mag-uuma ang nagtanom og puti nga mais aron magamit sa ilang konsumo og dili nila kini ibaligya sa merkadohan. Samtang nagpadayong monitoring sa ilang buhatan, nisaka usab ang datos sa mga mag-uuma nga nanom og yellow corn alang sa livestock og feeds. Gidugang pa sa opisyal nga nagpabiling dakong hagit sa ilang buhatan ang mga panginahanglanon sa mga rice farmers, ilabi na nga dili tanan irrigated ang ilang mga basakan hinungdan nga nangita og pamaagi ang City Agriculture pinagi sa pagtabang ni Mayor Samico aron matabangan ang mga nasangpit.
3: Daghan-daghan gitag white corn farmers sa siyudad sa Pagadian. And then ang yellow corn farmers po na to growing for feeds, no, and animal livestock na to nga demand nagkataas-taas pod karon, particularly karon nga rainy season. So uban magud na to nga mga farm kay rain fed gyud siya, no, so dili gyud siya inana ka dako pa. Mo ni challenge pod na to nga ginatan-aw nga matutukan kung mahatagan ng pagtagad nga ato adyong mapaningkamutan nga matabangan ang irrigation system sa matag farm.
4: Samtang sa laing bahin, atol sa ikalimang State of the Nation Address Concern na 2026, gipahibalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kung uplift og dugang pondo alang sa mga LGUs, isip kamayin sa mga lakang sa gobyerno aron maminusan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan sa mga mapamilyang Pilipino. Matud ni Pangulo, gideklarar sa gobyerno ang State of National Energy Emergency human maapektuhan ang ekonomiya tungod sa giyera sa Middle East. Tungod diini, gimanduan ang tanang ahensya sa gobyerno nga unahon ang programa nga direkta nga makatabang sa katawhan pinaagi sa Uplift Initiative. Gibutyag usab sa Pangulo nga gipunting pag-usab ang pondo sa gobyerno ngadto sa mga importanteng serbisyo, samtang dulaan sa 58 billion pesos nga dugang pondo ang gipagawas alang sa mga LGU aron mapaspasan o mapalapdan ang paghatag og serbisyo sa ilang mga ginsakpan.
5: Ang epekto ng gyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasigarbo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. atol sa ikalima nga State of the Nation Address ang paglusad sa pinakaunang private sector-led satellite to mobile service sa Southeast Asia, isip kabahin sa pagpalig-on sa Government Emergency Communication System. Tumong nini ang pagsiguro sa nagpadayon o walay hunong nga komunikasyon sa tibuok nasod, ilabi na panahon sa mga krisis o kalamidad aron mas paspas ang koordinasyon o paghatag og tabang sa mga apektadong komunidad.
5: First ever satellite to mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente.

0: Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Na-recover sa mga otoridad ang gibana-banang 2.5 million pesos nga kantidad sa gidudang copper-bearing mineral ore gikan sa usa ka gibyahan nga wing van sa barangay Buruon, Iligan City niadtong Hulyo 27, 2026. Nasairan nga dunay report gikan sa mga residente kabahin sa usa ka wing van nga hapit duha ka bulan nang gibyahan sa Timuga area. Sa inspeksyon na diskubrihan sulod sa sakyanan ang 500 ka sako sa gidudahang copper mineral ore. Wala usab makiti ang driver o tag iya sa kargamento o walay travel permit o transportation documents alang sa pagbalin sa mineral. Ang mga materyales o ang wing van ay pailalom sa inventory sa scientific examination aron matino ang eksaktong klase sa mineral o kung adunay nalapas nga mining o environmental laws. Padayon pag-usab ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang tag iya sa sakyanan o matultulan ang gigikanan sa mineral ore.
3: Sa laing detalye sa balitang regional, gipahibalo ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang ikalimang sona nga ang Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro, lakip sa unang mga probinsya nga makabinipisyo sa Ligtas Pinoy Centers nga sugdan ug tukod karong tuiga dungan sa Bicol. Ang mga evacuation center itukod aron makasugakod sa super typhoon aron ay kusog sa hangin hangtod 340 km per hour og linog nga magnitude 8.4 isip kabahin sa pagpaligon sa disaster preparedness o pagpanalipod sa mga komunidad. Gihisgutan usab sa presidente ang dali nga pag-ayo sa San Juanico, Calbiga o Liluan Bridges aron masiguro ang luwas nga transportasyon o niyang gipasiugda ang pag-amindar sa National Building Code aron masiguro nga ligon o disaster resilient ang mga infrastruktura sa nasud.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Nasyonal.
2: Andam ng Department of Agrarian Reform kung DAR sa pagpatuman sa mga direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mapadali ang reformang agraryo o mapaligo ng suporta para sa mga benepisyaryo sa reformang agraryo. Gibutsyag ni DAR Secretary Conrado Estrella III nga ang departamento mag-focus sa pagkumplito sa pag-apod-apod sa mga titulo sa yuta o pagpatuman sa New Agrarian Emancipation Act. Dugang pa ni Estrella nga padayon nga suporta sa presidenteng magsilbing inspiration aron mapaligon pa mga serbisyo sa DAR para sa mga benepisyaryo. Sa iyang ikalimang State of the Nation address konsona, si Presidente Marcos Mingon nga kapin sa 400,000 pesos ka titulo nga yuta nga naglangkob sa kapin 500,000 ka hektarya nga naapod-apod na sa mga kwalipikadong ARB gipasalig usab sa presidente nga ang pagpatuman sa balaod nga nagkanselara sa wala mabayri nga mga amortization, interest o surcharge alang sa mga kwalipikadong ARB makumpleto karon tuiga. Ang DAR magpadayon sa paghatag og suporta sama sa irrigasyon, mga dalan gikan sa mga umang adto sa merkado, mga makinarya sa agrikultura ug tabang pautang aron madungagan ang kita sa mga mag-uuma.
3: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, magsugod na og presentar og ebidensya ang House Prosecution Panel bahin sa gingong pag-abuso sa 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte samtang nagpadayon ang husay sa Senate Impeachment Court. Sumala ni Manila Representative Joel Choa kinsa mao ang nanguna nga House Prosecutor nga nagdumala sa Article 1 sa impeachment case ang hearing maghatag sa publiko o og oportunidad nga makita gyud ang ebidensya luyo sa akusasyon bato kang Duterte. Ubos sa Article 1, giakusahan nini si Duterte sa dili hustong paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds atol sa iyang paglingkod isip Vice Presidente og Secretary sa Department of Education. Si Chua nagsilbi nga chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga nagpahigayon sa 2024 nga investigasyon bahin sa confidential funds ni VP Sara. Pinamduman nga ang panel nagpahigayon og sunod-sunod nga mga public hearing sa miaging pipila ka bulan og gisusi ang pagpagawas, pag-withdraw, disbursement og liquidation sa confidential funds nga nadawat sa Office of the Vice President og sa DepEd. Ang mga nakaplagan sa komite nahimong unang basihanan sa pagpasaka og reklamo sa impeachment batok sa Vice Presidente. Lakip sa mga unang saksi sa Article 1, mao sila si Violeta Constantino, kanhi Land Bank Show Boulevard Branch Manager og Ninita Campuzano, kanhi Land Bank DepEd Branch Manager. Gisab pinausab sa Senate Impeachment Court si Marivic Pareha, Chief of the House Legislative Archives, aron ipakita ang mga record sa House nga may kalabutan sa proseso sa impeachment.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Abroad.
2: Duwang natalang patay samtang limang angol human sa pagpamusil sa Bite of Seattle Food Festival dito sa Estados Unidos. Sumala sa mga otoridad, ilaha lamang nadunggan ang buto sa armas do lamang sa Seattle Space Needle. Sigo ni Seattle Mayor Katie Wilson, usa ka individual ang nadakpan nga adunay kalabutan sa mga insidente apan wala kini nihatag og dugang detalye. Samtang nagpadayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mapanubag ang responsable sa krimen.
3: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipahibalo ni US President Donald Trump nga iyang ipaundang ang mga pagpangatake sa Iran tungod sa hangyo sa pipila ka mga opisyal. Sa usa ka pamahayag samtang nagsakay sa Air Force One, gibutyag ni Trump nga matinahurong naghangyo ang Iran nga ipaundang ang pag-atake. Apan nagpahimangno si Trump nga ipadayon nila ang mga pag-atake kun ugaling mapakyas nga makahimog bagong kasabutan alang sa ceasefire. Samtang gipaklaro sa Foreign Minister sa Iran, spokesperson Ismail Baghaei, nga wala kasamtangang negosasyon tali sa Amerika bisa pa man sa pamahayag ni Trump nga undangon nila ang pag-atake sa Iran para matudpas sa pagtuki sa ceasefire deal. Dili matudpa usab nila itugot nga ang US ang magdiktar sa timing sa giyera o kalinaw.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo sa Bureau of Internal Revenue nga nikabat kapin 1,700 ka mga establishmento ang nadakpan sa nasudnong operasyon sa ilang buhatan ubos sa tax compliance verification drive nga gipahigayon atong Hulyo 20. Sa maong operasyon, gisusi sa mga kongisusi ang 3,590 ka mga establishmento nga namaligya og sigarilyo, vape og heated tobacco products diin. 1,793 ang nasuta nga nakalapas sa excise tax. Nasakmit usab ang 8,634 ka vape products og 22,251 ka pakete sa sigarilyo nga gibanabanang nagkantidad og 16.54 million pesos nga tax liability. Ang mga nasangpit dili rehistrado sa BIR, walay resibo invoice, walay rehistrong libro sa accounts o walay certificate of registration. Nadiskobrehan usab ang mga produkto nga walay opisyal nga BIR tax stamps.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC Sports Balita.
3: Official nang gipaila sa Philadelphia 76ers and si NBA superstar LeBron James isip pinakabag-ong miyembro sa kupunan. Gisulob usab niya pag-usab ang jersey nga dunay numero 23 alang sa bag-ong gutlo sa iyang karera. Naglaom ang Sixers nga ang pag-abot ni LeBron James makatabang sa grupo nga makabalik sa pagpakigbisog alang sa kampiyonato.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang kahimsog sa panlawas, gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang acting DOH Secretary nga si Dr. Jose Pohalti Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista aron masiguro ang pagpalambos sa serbisyong panlawas. Gipasabot ni ini ang zero balance billing program nga nagtukod sa mga kwalipikadong pasyente nga makadawat og serbisyo sa ospital nga walay bayranan. Kon gihatagan usab sa pangulo og 147.9 million pesos nga pundo ang maong ospital alang sa modernisasyon sa pasilidad, pagpalit og kagamitan o pagpalapad sa serbisyo sa pag-atiman sa mga pasyente.
3: Alright, mga kabagting o kabalkada din hita sa Nasayod Kaba. And of course, Bagting 27. Mm-hmm. Nasayod Kaba nga, doon na di isda nga walay mata. Nadiskubrihan sa mga scientist sa Ugnop Cave sa Agusan del Sur. Kaya ito ning sayran, unsa ning isda ani. Kay ang kuan ra ba, napoy iring nga way mata. Oh, naburos ra ba to siya. Nasayod ka ba nga sa pagkakugihan sa mga scientist, ilagyod nga nadiskubrihan ang small fish, gamayng isda, nga walay functional eyes sulod sa Ugnop Cave System sa Agusan del Sur, Mindanao. Swertiha ba sa Agusan? Nasayod ka ba nga imbis visible eyes, doon na kini baga og baga og pino nga panit nga nagtabon sa mga lugar diin kasagarang nahimutang ang mga mata. Gumikan sa mask-like appearance sa dagway ini, gitawag nila kini og personatus, usa ka Latin word nga ang kahulugan maskara. Nasayod ka ba nga kining maong isda, sagad puti ang lawas, transparent ang kapay og ang sensory structures nga nagkutay sa ulo ngadto na sa lawas mulakra sa unod. Sige lang, tawon ninyo diha sa ato ang Facebook Live, makita ninyo na unsa nang isda. Kini usab ang nakatabang sa isda aron nga daling makalahos-lahos sa ngit-ngit nga bahin sa iyang palibot nga dili na makita sa yanong mga mata. Nasayod ka ba nga ang mga researchers or kining mga tigduki-duki naka-examined og upat ka mga specimens nga dunay sukod nga 3.9 to 4.9 centimeters. Walay labot ang kapay sa ikog. Gikatahong unom lamang ang namatikdan og naobserbaran atol sa gipahigayong data collection apan dili kini ang full population survey. Gingon na mas daghan pang kinabuhi nga naglangoy-langoy sa kinahiladman sa unexplored section sa maong langob. Nasayod ka ba nga kini nga mga species gikonsiderar nga cave obligate bot pasabot nga naanad na sa kinabuhi sa underground o dili na unya kini kayang mabuhi kon ipagawas sa langob at tagalangob ragid ini siya ni ke. Kay baluan usab nga napalgan kini sa limaw bugnaw nga dinagayday sa tubig gikan sa langob uban ang mga alimango, ulang, kabog ug uban pang mga isda. O, mao ni iyang mga friends. Nasayod ka ba nga sa dihang kinigihulagway ang si Personatus na himong ikaduha lamang nga isda nga cave obligate nga formal nga nadokumentuhan sa Pilipinas. Ang una ang Caicogubius scripto talmo sa trona to nebe. Ang una ang Caicogubius scripto Talmos na tala sa Samar. Wala gibutyag sa mga researcher ang eksaktong lokasyon sa langob tungod sa mga kabalaka bahin sa pagkolekta sa mga wildlife, smuggling o ang aquarium trade. Nasayod ka ba nga ang nadiskubrihang nilalang naghatag og talagsaon nga pagtanaw sa biodiversity nga nagtago sa Ilawom sa Mindanao. Gipakita usab niini kung unsa kagamay ang kasayuran bahin sa mga ecosystem sa langob sa Pilipinas o ang mga species nga mahimong anaa lamang sa sulod niini. Karon nasayod na ka nga ang isda nga way mata mapalgan sa Agusan del Sur, Mindanao, the land of promise.
1: BBC Bagting Balita.
5: Buddy o Buddy, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, direkta sa balitang showbiz Bagting 29, no? Nagpakitang gilas sa K-pop girl group nga Bini. Human sila nakigduyog sa kanta sa A Parallel World uban sa Filipino-American singer nga si AJ Rafael, iyang asawa nga si Alisa, atol sa press event sa pelikulang Forgotten Island sa California. Gipaambit ni AJ Rafael ang maong performance sa iyang Instagram o gipadayag ang iyang garbo sa daghang mga Pilipino nga kabahin sa maong DreamWorks Project. Nagkomento usab sa lead star nga si Liza Soberano o gipaambit ang video sa iyang social media, laki usab sa soundtrack sa Forgotten Island. Ang mga kantang gikan sa Bini, SB19, Sophia La Forteza, sakat si Robby Ibarra o guban pang Filipino artist.
3: Samtang sa pikas bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga nakalantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application and of course sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM. Good morning ni Remarts ni Jonah Marie Avidido, Algini sa Baklaan, dina sa Gumpingan, Dumingag, Sambuanga del Sur. Good morning also ni Jonathan Tigo, Impalmado, Ginandal, Tatski, Dondon, Tormis, lakip na usab si Calves Arisgado. Mawagatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
3: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
13: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
12: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
14: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
15: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
16: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
15: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
16: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
15: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
16: pa murag magpangita na ka?
15: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
16: So karon gimintin na lang nimo?
15: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
14: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Radyo Magbating.
3: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. O sa mga programa sa radyo nga magahisgot o butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galabuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man sa usab sa atong probinsya ug kini pulsuhan sa mga katawhan ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
18: Magkikala, kumusta? May buntag ninyong tanan, ha? Dali aras adlaw, eh. Pitsa 29 naman sa bulan sa Hulyo 2026. Inyo na sa pabati ang programa ng Pulso sa Katawhan. Din nilamang sa nag-unang nga radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala. Elmer Bagits Maganoy.
19: Kininyo subscribe sa button mahigalam. Giguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa.
17: Pulso sa Katawhan.
19: May do, mga higala. Pila na lang, duha na lang kadlaw. 31 ang tataman ron.
18: Manwildo naman sila.
19: Yahaya. Kapit sa 22, binagaroon mag-ingala. Merkules. Sisyon. Sisyon. Katapusang sisyon.
18: Okay. Pero pwede po silang dili mag-sisyon.
19: Lima ron, lima.
18: Kaya ikalima man ron.
19: Maragwa, aguro sisyon. Ikalima kasimana de ron.
18: Relax sila.
19: Morning po sa ato, gyapo mga konsehal, mga higala.
18: Batigid mo diya, konsehal.
19: Batigid mo. Tama is ginhawa.
17: Pulso!
19: Ato nga, kayo na lang nagdiskutan kagahapon, mga higala. May importante yung kayo na eh. Kay, labi na trabaho. Trabaho, ganda. Kay, nagwa tayo trabaho, mga higala. Manabon ta diha o single motor diha mismo sa sintro. O gwa tayo saktong trabaho.
17: Pulso! Sa gawan!
19: Trabaho, gapon to. Ay, dako, binag-income.
18: Pagdili to ayuda.
19: Piyansa, mas mayo pa na.
18: Oh.
19: Mas mayo pa na, mga higala, kaysa anang magsigig paabot o gayuda. No, sige rin lingkod, mga higala, sige tongit, sige og inom, unya. Paabot o gayuda, unya. Di madawat, no, di magadawat o gayuda. Ang gobyerno may basulon?
18: So, ayaw alam po ninyo ha, kanamong nanarbaho di, kanatabon-tabon sa motor.
19: Ah.
18: Ayaw hagin ninyo nga, kana po yung itabunan ang mukuha sa motor, kanang nagyayabi ha.
19: Ah.
18: Okay, basig lungi o na nang... Kuan din ha.
19: Dayon, ayaw po ninyo idasok og taman ay gabi
18: okay.
19: Po
18: nga. Okay, mga garas.
19: Mga gabi kinang tigbantay.
18: Wala ba biya ma impas ng uban diha nga nindot kayo.
19: Mas daghan ang wala na impas diha. Ay kay idasok-dasok kana lang gud pong makagawas ng good pod dayon. Ay nay nindot dire.
18: Kuan ba?
19: Nindiri at bang sa Robinson ay manabunay diha. Kuyaw kayo ay kanang mabantay ay. Kuyaw kayo kay di nimo mahibaw-an nga mantay di single motor.
17: Pulso!
19: Hawa lang niyo magkalit ng tool, mga iyo, o single pieces.
18: Pulso! So, kinahanglan mo trabaho ng nindot, nabiya job sphere ha. Sunod bulan, pitsadyos na na po job sphere.
19: So,
18: unya, daghan kayong gipantuko doon nga mga business establishment. Katong na istorya bitaw na to ang taga Chamber of Commerce. Ingon sila sakto ang gihimo sa city government. Di kay maghulat ta bitaw nga negosyante mo toko diri kana mga dagko negosyante. Nakano sa apa? Kinahanglan gyud mangimbitar sakto nang gihimo ni Mayor Samico.
19: Okay, kung paabuto na to nimo mga higala, maghulat ka mo kay kito si Juan Taman.
18: Unyag dili ka mahuna-huna sa tagiya.
19: Maglisod jud ka, di gyud
18: ka.
19: Di gyud ka mahuna-hunaan kay usa diha. Kanang mga dagko mga higala, kana mga gagmay way problema na.
18: Butang taga din he.
19: Ay, butang
18: tukod na ditso.
19: Tukod gina ditso. Ang problema, pila ka buhok makatrabaho. O gamay nga negosyante. Butang na nato, hardware. O gamay mga higala, pinakataas na, duha ka kasir. Duha ka kanang tigdala. Patanan.
18: Kanang ugnaay mag order, may tigkuha sa order, ibutang niya sa tubangan, ikarga niya na ay sakinan.
19: Ibutang na nato mga higala. Mo kuan lang, mo minimum lang ang 20. 20 ra kabuk mga katrabaho.
18: Pero kun ang 20, dako-dako na nga
19: tindahan
18: jud oy.
19: So but pasabot. Kada to ig butang na to ha, kada to ig mo graduate og 1,000. So but pasabot sa 1,000. 20 ra mga katrabaho.
18: Nya dili man po na kada tuig ang 20 magkatrabaho kay nanay nagkatrabaho sa so, tuig posible nga mag-hire na sila pero gamay ra siguro isa ka buok
19: pinta-kwinta lang nato mga higala sa 1,000 na isa gatos magkatrabaho
18: na perting hangaka daghan na
19: so both pasabot ang unemployment rate sa usa ka lugar mo taas
18: inigay sa unemployment mo taas pud ang kapobrehon
19: ang poverty incidence mo taas connection man na mga higala kay example na nato wa kaabot 50% unemployed sa mga mi-graduate. So, diha pa lang naan mga igala, mutaas yun tanan. Mutaas ang poverty incidence, mutaas ang unemployment rate, kay partner, kuyog mong yun eh. Eh, listen po dog, maubos imong poverty incidence, mitaas imong unemployment, yun sa man daw ni muna be.
18: Swat, diha nga.
19: Magsiko ni muna.
18: Naamay taga Department of Labor, magmonitor report. O, tinood ni, ani-ani. Na, lisod kayo eh.
19: Lisod kayo na mga gala. So,
18: dita ka daw at mag-award na sa DILG.
19: Okay.
18: Mapasumangil na ta nga, ani.
19: Nilib.
18: Kung lib, magod ang in-charge. Pat.
19: Ninglib, sugbot, pasabot, mga igala. Ginta lang ha, binisaya ha. O, ninglib ng tigkuha o basura.
18: Listen po the way mo puli.
19: Buta, binisaya.
18: Magtapok na.
19: Binisaya lang ba? O, ninglib ng tigkuha o basura, ang sa may mahitabo. Wag yung kay puli nga. Wag yung kay butang diha nga.
18: Mupuli.
19: Mupuli. So, gadasok.
18: Pagkakasin mo ng driver para tingkuhag basura.
19: Ingon na na siya kung...
18: Pariharagod na og usa ka department head, mag-live. Isod po nungwa si assistant. Kung na'y muato dito na ituyo, tinukluray ang mga empleyado, ay ikaw lang kayo, isog-isog mga.
19: Pareho sa kuan ba? Naman yun na assistant. Pareho na, regional director. Diba, na'y assistant regional director. Napay...
18: Napagani... Director of Operations.
19: Napay...
18: External o internal. Na, maganda.
19: Normal man na, pero... I mean, nag-live man daw, pero atay mahimo eh.
18: Takadawat ang award, ano? Atay mahimo.
19: So, atol nang lakbitag istorya mga igala, kay connect mangun eh. Sa kining pag-invitar o mga dagko ng mga negosyante. Kaya ibutan na ito, Gaysano Mall.
18: Mamanigisgutan na ito kahapon, Gaysano.
19: Gaysano City Mall.
18: Gaysano City, na-trending na mga nina. Ganun na, dahil city nga bago.
19: Ibutan na ito, Gaysano, anong Gaysano ron o? Ang Gaysano Capital. Pila ba kabuok empleyado nga naadiha? Ibutan na ito, di kabot
18: sa... Mag-hiring man na siya, gawas na itong mga... Atong mga higher position, pita na accounting, in charge sa kanang auditing, inventory, katong may mga karaan nila mga tao nga sinaligan. Pero ang mga obos niya na katong
19: sales
18: mga sales lady, mga bagger, cashier, kanang in charge din na, supervisor din na nas pagadian.
19: Kay mo man ay mga daghan kin trabaho dia kay supervisor, di man ka mo supervisor og 20 kabok.
18: Ibutan ta lang kada department supervisor, supervisor sa mga kasir, supervisor sa mga tiller. Di gamay ra.
19: Gamay ra gina siya, pero ang mga tiller, ang mga bagger, berting pagkadaghana mga igala, so bot pa sa bot.
18: Kunya, sa sulod nga tiga rins.
19: So, daghan kayo magatrabaho.
18: Nah, daghan kayo basta yung mga department store. Kanang Gaysano nga tukuron ba, Gaysano City, city naman na, capital. Imposible kayo, wala na siya kanang kanang kananan ba, fast food. Kay halos-halos mga Gaysano na fast food.
19: Diha pa lang daan mga igala, pag-construct pa lang ha. Pag-bungkal pa lang daan si Yuta, nanay nakatrabaho.
18: Nanay trabahante, oy.
19: Nanay nakatrabaho.
18: Bisan pa og ang mubuldos diha makina pero sa man dai nang driver.
19: Driver. Driver.
18: Unsa man dai ang kapatas nga tigsinyas din irugi kulang panig lalom.
19: Di ba naman na kwan layas un officer?
18: Na oy kay kwan man pod nga kato sa tigbandor nga diri tapok then pag-abot sa truck di karga nga mo kuha atong kuan napoy bulldozer dito nga tigkot-kot din yung karga dito. Mamati di ba eh, sakto na kay muawas dito sa krasada makasabaan ta dito sin charge.
19: Pertin daghan ng
18: daghan makatrabaho.
19: Makatrabaho. Subot pasabot og daghan makatrabaho ang iyang kwarta lisod pong inigswildo niya mo largo siya largo kagayan.
18: Sato pa
19: largo kasambuanga.
18: Mugamay ang unemployment.
19: Okay. Dayon, na may trabaho tanan.
18: Ang poverty incident gamay ra ang pobre kay namay kwarta.
19: Namay kwarta.
18: Dili gyud na mayon nga mabangkrap na kay pobre ang mga tawos pagadian.
19: Dili na. Kun ay ginaingon nga mo circulate ang kwarta sa usa ka lugar.
18: Parehas ko na sininsig gag ang mga insig gagmay-gagmay negosyo pero daghan man gagmay-gagmay ang inansya pero kanunay man.
19: Ako negosyo gagmay sintabos income pero daghan. Bisaya income ni libo pero isa ka bulan raman.
18: Sige,
19: sige.
18: Ang mga to sa imong tindahan barato pa Jadi ta mag-all kay ngano man di ay. Wa man tay tindahan. Iurang sa mo palit nitong natay kwarta.
19: Watay lang ato sa ipabati kay dali mga igalan titis kabahin sa interview. University Councilor Lance Co. Igala lang bigit ining Gaisano City nga pagatukuron.
20: Back this morning na kongit na recognize mo sa national broadcaster no? Katong ka mayor sa tanan nga from Pagadian City. So di nila basta-basta nga doon. Tumutumura based on kung ano na facts mo na siya. But this time, nabaral ka rin ang Gaisan yung pagkabihan, no? Baral with excitement. Mm-hmm. And nalaman yun. Kung sa imo, tanong ako rin, o yung muna kita, councilors, sa Gaisan po, nasa dito na next week na.
21: Yes, para sa Gaisan City, namatod pa sa itong katbang, wala may aking plebisito.
20: Humida pa.
21: Na, para sa Gaisan City, na nasa Pagadian City, province of Samoa del Sur, it's very exciting no, na it's very welcoming development. There will be another mall that will be constructed no, and soon operating diri sa atong syudad. And more so, it's very exciting because diri gidya mismo sa among kagalingong barangay, no, diri sa barangay Tiguma, at least it will bring the development, kumbaga ako personally, makaingon ko nga welcoming siya kay it's a first major development na mayon na to outside of the population gamay. Although Tiguma is still part of our major barangays, however, makaingon ta na mo gid say significant distance no from the population, di ba? Sa mismong sentro na atong naandan. But it's a welcoming development and it's a testament or it's a sign that the progress of the city of Pagadian is really expanding.
20: Yes, yes.
21: No? Wala na lang siya na confined within the four major the four central barangays na matawag na to ang Gata, San Francisco, Santa Lucia o Santiago. Na the usual na main thoroughfare na to, but ning abot na gid siya diri sa Barangay Tiguma, no? So it's a very welcoming development kay makaingon kita na mas nagpadayon din ang progreso sa atong syudad kay mas nagkalapad man ang ato ang mamahimong sentro nga bahin. Murag dako na gyud ang atong syudad. Like mayo ka nga syudad na gyud from Balangasan to Tiguma. Ana ba?
20: Unique ang pagadingan kay Suno, no? Kining Gisano ya isang city di Ulubo kayo. Very ko na gyud kuno ya kanang ang Robinson Food ang isang araw. Susunod kita ba first time kita di ano unique no kay dungkol kay ang mga dagko establishment ba. Yeah, so ayala. So this time, Coach Lance, nabay ganyan, lipay ron ba ayaw, dahil na lipay, dahil ako nag-all. Saan ka na sa isa? Ano sa'yo mong mamansay kanila?
21: Well, sa katong mga nalipay, pareho kita na nalipay, pero excited because indeed, we really love our city. We're proud of our city. And syempre, kanang garbo na to ang kabaguhan o ang kausaban o ang kalambuan sa itong pinalangang dakbayan. Dito po sa mga party sa mga wala malipay, I don't know, I cannot comprehend unsay dili nila ikalipay. Ako na lang ipasa Diyos ang ilang mga kasing-kasing o ilang mga kalab. No? At least, it doesn't hurt to rejoice in the triumph of our kapwa na to. No? So, siguro, makita lang na nila ang ano, they will see it from themselves. Na
18: sumpay lang na gumamay no sa kanang mga improvements ron, labi na ng mga bagong nitukong ginegosyo. Nag-celebrate mo good ang kining Chamber of Commerce sa Business Week. Unya usa sa nisgutan na mo dito, labi na history hanay may, ang DTI, nakita sa DTI nga, nindot ang himo sa city government, kanilang ang paghatag o incentive sa mga negosyante nga naka aghat nila mga muan hindi din eh. So, ang sa itanaw ni muan ni Kunsyal, ang ngayon pabagyan niya, mas pangitaan pa niya o pamaagi nga o di ba, na yung mga agamay ang amendments para yun, mudaghan din
21: ang musulat. Of course, ang sa aspeto sa itong mga negosyante, no, is really the ease of doing business mga pinaka-importante. Once ma-ease ni mo ang ilang bureaucratic hindrance, there's no reason for a city like Pagadian nga dili mo sulod ang mga investors. You know, it's very important nga musulod ang mga dagong investors diri sa to. Kay isa na sa makahatag og stability sa to ekonomiya, makahatag og stabilidad sa ato mga katawhan. Nga naman, once na ay mga dagong kumpanya diri, it will entail employment, no? Once ang atong katawhan employed, na ay income, mabuhi, na ay ikapakaon silang pamilya, na ay ikapaiskwela, and also kung napay sobra, naapay sila ikagasto para for their self-improvement, no? And once magkadagko and magkadagko ang mga kumpanya nga masulod diri sa atong syudad, and both pasabot ana mga dagko nga posisyon sa pagpanarbaho ang mamahimong available para sa atong mga katawan sa pagadian. So makabaton na ta og mga posisyon susama sa mga general manager, mga dagko pa na mga corporate na mga positions nga nara ta mismo diri mo trabaho sa atong syudad, no? Makakuha ta og maayong career within the comforts sa atong atong syudad. Hindi na ta kailangan mulagyo, mulmulayo. Hindi na ito kinahalang biyaan ng atong mga pamilya, no? Within the comforts of our family, we will have a stable and a promising career. Ano man na siya ang advantage, ano, good? Nga, kung daghan ang mga Fortune 500 na investors ang maabot diri sa atong dakwen. That is, mga kina siya pinaka-importance, nga nakita kina sa itong halang dumay. That is why nga, ga-offer kita o mga tax holidays, tax incentives para sa atong mga multinational investors, no? So, for me, ang nga yun yung ipadayon, ang nga yun gihapon nato ning panghingusgan. Kaya, para dili mo undang ang paglambo o pagdakos ng nakbayan.
0: So, ang reaction po sa Chamber of Commerce?
21: Kaya ako lang idungag, governance magod, Sir Elmer. Sa governance magod, dili pwede nga pirmi lang ta magsalig sa government. Dili pwede nga mag-rely lang ta pirmi sa public, sa gobyerno. Ano man, kung magsigira tag panghatag, ang pondo is not that much nga maka-support ba sa, maka-sustain sa sigira panghatag. It must be a sustainable program. Kaya bisan pag kinsa na to, Dre, kung kanunay lang tang mag-awas, naginay walay tubod nga walay utlanan, ha? Time and time will come nga mahurot yun ang agas anang gripo. So for me pod, instead of ako lang ang own philosophy na akong gibelieve sa akong kinabuhi, instead of instead nga magsigitang panghatag kong isda sa itong mga katawan, why not ato silang tudluan ng saan pagpakisda? Para sila mismo, makakatoon na sila how to feed for themselves. So, it's one way nga mag-invite ang mga private investors to create stable and sustainable livelihood, such as stable employment. So, muna siyang importance niya.
0: So, ang reaction po sa Chamber of Commerce, extended ko nung himo sa City Government, agayan lang yun ko nung mag-imbitar kay Hongkong. Lakon pa ko nung sila yung motoko din eh, imposible na kaya na.
21: Sama sa akong naingon itong last na itong ka-press con, sa corporate mapping sa mga dagkong korporasyon, subukan pa malundungon, pero di magiging ma-appeal good firme yung pagadian. I don't know why, kung sa po ilang nakita, siguro, that is why kinahanglan mo step in gyud ang atong LGU, mo step in gyud ang atong mayor, no, mo step in gyud ang atong lokal nga kagamhanan nga mo effort gyud tag mangimbitar, no. Dili man sakto na imong gingon, dili anak kadali nga mosulod sila dire. There might be a possibility nga mosulod sila dire, but the question is when. So if we want it now, we want it to happen as soon as possible. So kinahanglan gyud siya og mga efforts na susama sa ginabuhat ni Mayor Samico.
4: Sir Lance, ang ato ang dili kalilong, no, nga ato ang sentrong bayan sa Dakbayan up to sa mga kasilingan ng mga areas up to Tiguma, naghuot na ang mga negosyo dinhi. Doon na bay mga actions po, doon na bay lihok nga nanguyab pod ang local government para mag-invest ang mga negosyante diha sa atong rural areas, especially para sa atong mga farmers?
21: Well, in terms of encouragement, there's always an encouragement. However, para sila ato ang i-persuade nga dito mag, di pa kayong puwersa, persuade ato dito mga negosyo, it will still be up to the investors kung unsa ilang nakita. Kaya, kanya-kanyang negosyante, kanya-kanya magandang market study. So, when it comes to katong nate isa ka prospect investors na mubutang og I think plantation to sa chicken. Oh. So syempre ato gud silang ano nga dito sa mga rural barangays yeah. nato. So when come mamapare na siya kung ang certain market niya is suitable for the rural barangays, then they will go for the rural barangay. Same if ang ilang investment is mo qualify sa ato mga incentives, then kuan gapon they will be qualified na maka-avail sa tong tax holidays, no? So kaya ang tax holiday mo nato magdepende na sa amount of investment nga ilang i-infuse diri sa atong syudad.
4: So, doon ay nakita ang mga yes. posibleng mag-invest sa ato ang mga...
21: Siguro, mayon ka invest into hydro or solar energy. Di syempre, dito gina siya sa mga sa rural barangays. Mayon kang more invest into industrialized farming. Syempre, dito pa na mo invest into agriculture. Dito gina po na sa ato ang mga rural barangays.
20: Pikis mayor yun ang restarte. Iba ko, no?
2: Kons, na ay mga comments ba nga ni Sir Kilid sa social media nga kaning pag-open niya sa bagong Gisano, Gisano City. Magkapamingaw na ni sa ubang tindahan, labaw ng mga karan-karaan nga dili kayo kompleto ba?
21: Well, muna siya gitawag nga kita as negosyante mong God, we really have to cope up with competition as business man, we have to innovate. We have to innovate kung unsay changes sa panahon, no? Na to situate nga pasok pagyapon sa present na panginahanglanon ang ato ang mga produkto. So I would not see it as a kanang gitawag na tong cannibalization, cannibalizing sa market, but I would want to see it na the kanang pag-abri sa Gaisano Capital, it will create another market or it will open a different market opportunity, no? Para diri sa atong syudad. Dili ni siya yun nga mukuha siya sa market aning laing negosyo, but kasi sa mga existing nakaraan, but it will create a different market na siguro from our neighboring towns or neighboring provinces. Ana-ana siya, but sama sa unging yun, kami as negosyante, always and always ginamuna nga adlaw-adlaw nga giyunahuna, no? Nga kung ang atong produkto is haong pa ba sa unsay kinahanglanon sa katawan or kinahanglanon, kumbaga ang among produkto is mo pa ba gihapoy patok sa atong merkado. Kay masig sa inarong panahon, kung magsigi pa lang gihapon kong pamiligya og film sa kamera, definitely, wala na yun siguro ko'y halin, di ba? Kung karong panahon na, magsigi pa gihapon kong mamaligya og katungkuhan, charger sa Nokia nga 5310, hindi naging siguro kumahalingan.
18: So, nabati na ito no, si Consialance ko. Mm. Oh, gani, atong interview, itong miagi, si, pabati man na ito si Mayor Samico.
19: Mm.
18: Oh, karon si Consialance ko na po. So, nindot ang pamaagi sa city government na partnership ang mga konsihal.
19: Ah.
18: Oh, nakita na ito ang mga konsihal. Nakasabot sa programa ni Mayor Samico.
19: Mm.
18: Sama ni Consialance ko. May suporta po sila.
19: Ah, dayon. Malito yung kisgutan ni Consihal. Uwa niya yung plebisito. Anang, Gaisano City. Ano man na? Ano man ang wala man na niya yung plebisito ng Gaisano City?
18: Ang kakuyaw lang ani, o ang SM, SM City na po. Kaya sa Cagayan, ano ba SM City? Napo SM nga downtown.
19: Uptown. Napo yung uptown.
18: Nalisura ni. Daghan ang plebisito ani ay.
19: Yakin lang na kitaw-katawa mga ikala.
18: Mamang nila mga ngalan-ngalan God. Depende sa negosyante nga pag-gimik-gimik.
19: Ilahaman ang
18: importante diha nga na trabaho ang tao.
19: Nagali ito yung kaniyad to. Kainom-dom ta. Nga ano daw ang pangalan sa tindahan na ay San Juan. Pero gitukod ang kuan
18: building.
19: Building dito sa Santa Rosa.
18: Oh. Depende naman. Kana Santa Maria. Oh, magtukod ka dag tindahan.
19: Santo Niño Dialysis Center.
18: Piting gubota na. Balat ang pangitaan na kita. So, depende na ginastigosyante yung sa ingalan. Importante niya nga pagsugod niya o tukod siyang business establishment, makatrabaho mga tao. Inigkahuman. While nagsigi og finishing transis na, nagsigi na po og hire og para mo in charge dito sa Manila.
19: Mga pintor. Paldo ang mga pintor. Dako kayo ng building god. Lisod po din na pintalan.
18: Hindi na mahuman og pintal og pan ba? Isa ka bulan.
19: Mga plumber.
18: Plumber.
19: Naiuban mga igalang nga. Sila nagtisda kay, pertindaghana dong skills nga. Nang gawas garon kay, pertindaghanan trabaho.
18: Labi na yun. Okay, masugdan na po ng lain nga tindahan ka ng SM. Masamot niyo kadaghan. Mo iskwila yung tagtisda. Libre naman tisda.
19: Pero nakanindot mga igala. Skilled garon. Nindot kayo kay daghang ipang toko dire sa pagadian. Skilled worker ka. Imo hang sweldo. Imo abot. 500, 600 ang... What?